dañuy génne asaka bi ba pare gën jël genn wàllu alal gi. Waa ji fanweer yi nag la amoon bañ ko joxe, bañ a joxe asaka dañuy jël benn nag bi ba pare mooy asaka bi far jëlaat ci moom fukki nag ak juróom, waaye duñ ko seetaan naan alku naag alku nun déedéet. Loolu moo lay wane ne xissatu saala bata werut dafa mabb islaam. Saalabata ibnu Xaatib dafa fekke Badar, ñu tuddee ko Xamaamatul Masjid, ku doon taqoo yonent bi la ak jàkkaam ji. Xeex na Uhud def fa jaloore, xeex na Badar def fa jaloore, xeex Uhud ñu daal koy rey gannaaw ba ñu rey Hamzata. Ñi ko doon fental wax ji yëguñu ko, ñu ne ba suratul bara a wàccee juróom benni at wala lu ko ëpp, te fekk faatuna bu yàgg, dafay bañ a joxe asaka ba yonent bi gedd asakaam. Babacar gedd ko, Umar gedd ko, Ousmane gedd ko ba mu faatu ci jamonoy Ousmane, fekk mu ngi murtat. Loolu nag du diine wérut, ndax itam li tax wérul mooy su wéree da ngay wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam Babacar ak Umar dañoo bàyyi yoonam, ndax ku bañ a joxe asaka yonent bi dana alkuna rek ba ko mu dem. Babacar ak Umar ku bañ a jox asaka ñu rey ak ñu rey la, jël say soxna comme ni ko Ali ibn Abi Talib defee ak say doom def leen taara. Kon da nga naan Babacar ak Umar ak Ousmane ak Aline kenn jaaru ci islaam. Te waa Badar nag yàlla moo leen waxoon def leen lu leen neex, maa leen jéggal. Kon lan ñan ñoo wax qissatu saalabata werut? Demal ci Hafizul Iraqi wax na ko ci Ihya, demal ci Yusuf Qardawi wax na ko ci Zakat ba, demal ci Asqalani wax na ko, demal ci Bun Baz wax na ko. Ndaxam ba tey su la neexee nga ne Albani ànd na ak ñoom wax na loola. Yàlla bu tuubee ku tuub rek mu nangul la atank bés penc àggut ba jant fenke sowu jëm penku, wala waa ji nekk ci xar-xarle ñu ne yàlla hind kay moom mooy ki nga xamante ne moom lañu waroon a gedd tuubam, mais yàlla nangu na tuubam. Kon loolu moom la ñu wax. Seet leen ko ci Suyuti, bind na ko ci téere bi nga xamante ne mooy Lubaabu Nuquuli min Asbaabi Nuzuuli, day ànd ak jalaalay ni. Ndax itam doomu aadama noo mel rek sa buur noonu lay mel. Wax jooju moom la alquran wax, wa kazalika nuwalli bada zalimina badan. Yàlla na ñay tooñ, kuy tooñ rek kay nekk seen njiit, mais ñay yiw ba mel ni Sénégal itam ñi yiw rek kay nekk seen njiit. Kon loolu da ngay seet téere bu tudd Sarha Bukhari bu iini, danga ko ca fekk. Wala nga seet Abu Zahra ci Hayatu Malik, noonu la ko Malik doon firee, rafetal leen seeni jikko, seeni buur rafet, rafetal seeni jëf. Waaye yéen peuple bi su ngeen ñaawalee seeni jikko, yàlla mooy xiir seeni buur, ñoom itam ñu ñaawal seeni jëf. Nii la ko Imam Malik firee. Demal ci téere bu tudd Taarixu Abi Zahra. Kon yàlla waxoon na ko. Ana Allahu man may yàlla, malikul muluk may buuru buur yi, qulubul muluki xollu buur yi bi yadi mu ngi sama loxo yàlla, kenn munu koo weddi. Fa man ataani jaaltuhum alayhi rahmatan,
bu ngeen tuube comme ni ko laxdari waxe wa surutu tawbati anadamu ala ma fata waniyatu bamu jeex yalla ja'altuhum alayhi rahmatan ma def buri ñu nek yermande ci yeen waman asani ja'altum alayhi nikmatan su fekkene de ngi fe nek lu len neex di def ay bakar yalla ne may may xir buri ñu nek mbugal ci yeen waman asani ja'altum alayhi nikmatan borom bi ne yalla sañ nako way fala tusqilu anfusakum bisabil muluki yalla ne bu fi kenn khasati bur fala tusqilu anfusakum bisabil muluki yalla ne bu fi kenn khasati bur kune waw sa julli baxna kule waw sa kor baxna kule det ya yak sa jullek sa kor ndax ya gem len ci alquran weddi len ci alquran fala tusqilu anfusakum bisabil muluki walakin tubu ilayya yalla tub len gem ci man ulatifuhum alaykum tub len gem ci yeen ma yaral len bour yi ubil len magasin asaman ak souf lepp ngeen duggu aljanna te fek deagu len do febar do ñak aaju yef faju demal ci téré bu tuddu adda'u wa dawa'u bu ibn al qayyim dang ci fek hadith bi mala wax yow ku soxor ki yaakar ne amna ku ko mom bañuy talif téré bobu ki ngay wax juddul yow juddu wo kon ni rek la dañu wara waxtan ci mbir mu xawa 10 moy mbirum asaka nak kon nañ ko dibal asaka ponk la bo xamantene ki wax martabam ci sharia ki adina ak al-akhirah yonent bi la waxon na ne sa yo xamantene joxewulen asaka ci adina ay musiba ki bala yu ken xamul dina dal sen kaw yalla itam dina tax seni bour duñu mel ni ngeen beug lolou bari na njeriñ dal mom asaka way ci walu al-akhirah yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena asaka moy teru jam xam nga ulamaul haqiqa dafa wax ne nit ku ne kamu yaakar de koy teru ci bamelam wax seen wax ju rafet joju way shariitak wax na itam waxam bo ci top dina la ko leralal nañ wax ci sharia bi nga xamantene mom lañ yoni muhammad shara lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan wallazi awhayna ilayk kon yorenti bi sharia lay wax shara lakum min ad-din kon yorenti bi moy yonal ci ndigalu borom bi hadith bi may wax société ittihaf numéro hadith bi mi ngi nek 1945 dang ko ci fek Abu Hurairah neena ki yalla yonni neena doomu adama su fekenteene mu ngi faatu hettet mbir mi day na war ñu ne malakul mauti nokoy xame mu ne ko gis rek amna ben xop ci arash bu laxé rek ma xamné ki jéxal na bu ne texé ma xamné jéxala gut su fekkenté né laxna ma xamné waji mom paré na ndeysaan nit ki su fekkenté né dem na be fébar imam babakar nañ ko wax metti na nak nañ ko muñ bu deme borom tanki
malaka lay non yalla def nit ki bu juddo ba nek mu kallaf yalla day jël malaka ne ko mbollem lu waji mossa dox ci kaw souf bindal mako lu bax nga def ko ci téré lu bon nga def ko ci téré waji ñew malaka bi ñew ne ko tuftu masariqal ardi wa magharibaha lam ara laka khutwatan tamsi biha su nit ki jéxalé malaka ne morna penku wor show lepp lo ma sa dox nak mako don bind man may malaka bi lo dox mu ngi ni sude lu bax lo doxone ci lu bon mu ngi ni ci tere bi wajoju dotul monati dem wanok dagn koy leung li may wax dagn ko dundu ajul san wax mais nañ xamne waxu yalla la waxu yonentam la malaka yi kenn ku jexal day ñew keneen ki nga xamantene mo yore lek bi ne daret waji jexal na ndax xob bi laxna ca kaw arash ne man ma yoron sa lek yalla wakilon mako ne lumu lek nang ko bindi budé lu dagan bindal ci carnet bi budé lu haram bindal ci lepp bindina ko jeexna tak nak lam aralaka luqmatan ta'kuluha ba'd doto lekati ben lan ben tip wallahi ajaratu abi soko xole ruy mu waccu ndeysan ku jeexal dem borom ndox mi ñew ne ko man la malaka mi waxon ne lo mo sa nan nako bind budé lu haram nako bind fi budé lu dagan nako bind fi lo mo sa nan bind nako jeexal nga gis nga waji soko joxone kasu wit mu waccu ko dañu nan a put bi dara du jall dafa jeexal de kon kenn ku ne limu bëgg wax kenn ku ne li ngay lek ak li ngay nan ak li ngay dox nang ko set nan dem dal pour mu gatt dama bëgg dem ci asaka bi xam nga fan lañuy mujjé moy bërem bëti bu ñëwé né yalla moma joxone bëti lo mo sa xol bind nako fude lu bax fi la budé lu bon fi la moma lo mo sa xol mu ngi nonu lamagne gi nonu nop bi nonu waye nak gisatuma dara tous lepp jeexna waji gis nga bu tawam ñëwé du ko xamé a diw la hein te fek wallahi bu gisone taw bi mu koy mar chat bi ñew daanu ci kom kan la du xam dara lepp yi da ngeen ko dundu hadith la ajratu abi fan lay mujjé nan dem ci borom noy bi dal cër yep def ko nonu ndax dama jëm ci asaka moko waral mais borom noy bu waxé tuftu masariqal ardi wa magharibaha lam ara laka nafasatan tatanaffasuha ba'du worna penku worso penko sow worna gisna ci yep gisatuma benn noy boy noyeti lo mo sa noy nak mako bindon fumu la fek noy nga noy ca jakka ja bindnako noy ba nga noy fudul jakka bindnako doto noyeti gis nga bu dugg dotul genn ñu na mu ngi sukirat te na mëna duggal mais du mëna genn ndeysan boko sété denn bi di jog hatetet bu yagge nak malakul mauti aksi nak ak nitam bu ñu la waxele lolu metina dal de metina yonent bi sallallahu alaihi wasallam ey dama ne aishata suñu yaay neena neexuma kenn ci debu sedd gannaaw bama gisee yonent bi sallallahu alaihi wasallam namu faato mu ngi te di sama lup ma jox ko ndox mu naan ne ma dolli ko mu ne toyalal ndox tek ko ci sama je ma jël ndox sotti ko ci jebi
mune doyut jëlal morso ma jël morso tek ko ci jëbi mu waw kong yent bi inna lil mauti la sakarat inna lil mauti la sakarat de amna metit mandite bu ci nek de amna mandite ci bu ci nek ni la yent bi def bi allahumma rafi al ala ne yo yalla yobuma nak ki sect bi gene koy waye nak avant lolou neena ragal len yalla ci julli ngeen diko def waxtu ragal len yalla itam sen momel jami lolou sayyidil hajj malik bind ca wa ama uhdiya yent bi genn legui nak da ngay dal gis ko xamantene danika dafa tok rek fatu ñukoy ñé aïssata ñéhuma la kan la ñé mu ne yonent bi ndax bo jangé hadith demal ci téré bu tuddu ittihaf jambi lélé mu am ay bakkar yo xamantene def ko nara daniel ci sirat té dara waru ko far lu moy sukurat bu metti mais sukurat bobu bu amé ñaari minute waji day melni lire day jall facilement lol mo waral sukurat yi di metti ci juliti mais xiwal sukurat bu neex nga daanu sirat musibal sukurat bu metti doto do daanu sirat lol motax aisha tane ñeexuma kenn ci de bu sedd gannaaw bi nga xamanteni gisna li yont bi daj ci sukuratam demal téré yi mala wax dang ko gis mbir mi ay téré la ki tek sa han kon li la aïssa ta wax sa yaay li la wax loko tontu yaak moma man nak netilina ko rek kon lele nit tok rek bamuy yag faatu ñukoy ñé aïssa ta ñéhuma la dé kan la ñé mune yonent bi nga xamanteni sukurat na sukurat bu metti doga dem koku la ñé kumel kuman melal ni aïssa ta be ku munul bul ko di ngat sa yaay du ngora te amna ñukoy def nak ndeysaan julit sa bu sukurate mu metti nga gis ñu na man de ñaawna ci mom ndort be ci yonent bi nak subhanallah ko majjudo huma tambewa e laaci ku xamul moy ñew ci beyi nga diko yew ci geen bi mais ku xam ca bat ba la koy def wala ca tank ba ajaratu dañu wara waxtan ci azakate mu 10 kon dooma adama ni lay genné su genné adina nak abu hurayra néna buñ ko soulé be sotal ñako gungé won sen tep tank yi de koy dégg délo ci dañu roo bi su ko défé julli moy nek ca bopam ni may malay téru may sa garde corps kor mo koy teru nek ci walu chamagnam moy neena may sa garde corps azaka bi ñuy waxe tay moy nek ci walu chamagnam ni may sa garde corps jëf yu bax yek saraxe yek jokk bokk yek diglé lu bax lek téré lu bon lek lepp nek ci tanki Imam Babakar Diop liko waral moy su fekenteene gañu sul nañu be dem avam malakui ala munkar ak nakir di ñew wala bashir ak mubashir di ñew yalla dana fa jebal ben jaan bo xamantene jaan bi dafa melni sahar ni train la mel legi nak su ñewé ci bop bi julli ne ko man may garde corps bi maqibali madkhalun fi amof yon fi kun du ko meuna mat mu tourne ñew ci walu ndejor corps ne ko may garde corps corps moy garde corps maqibali madkhalun do fi meuna jaar do ko meuna mat mu ñew ci ja walu chamagn ne fi ma fi garde corps do ko meuna mat jëf yu bax yi dal di ñew ci tanki kon sangé nañ ko kon kula wax ne leneen dana la teru ne ko waaw
kula wax ne keneen dana la teeru ne ko waaw waaye nag gém naa ne yonent bi sala salam di mu wax lii teeru nit ci bàmmelam mooy julli woor asaka jëf yu baax yi ñoo koy teer ñooñu itam ñooy tax jaan bi dule mais jaan bi ndees nee na ku mu matt su doon matt doomu aadama day jël ngaangu kaw mu teg ko ci bopp bi jël ngi beneen ngaang bi mu teg ko ci tànk yi matt mu ne sell yi mu ngi tase ci jumbax bi buñ ko bàyyee waa ji day tàkk su ko defee munkar ak nakir loolu moo tax gaañu ne munkar ak nakir ku ñu laaj doo texe waaye bashir ak mu bashir ku ñu laaj da ngay texe lii ma wax demal set ko ci fatul baar yi ca ng koy fekk mbir mi ay texte la ah noonu lañ ko waxee nii laa ko nettilee cekket kon asaka gis ngeen mooy garde corps mooy teeru nit ki itam ci bàmmeelam na nga gém nag kenn ku ci ne sa waay dina la teeru waaye nag bul weddi li yonent bi wax ittihaaf nga koy seet ci téere bu tudd ittihaaf ci numéro hadis 1954 mooy numéro hadis bi passe bi sax léeg-léeg mu ëpp wala mu manqué su ko defee malaaka yi ñëw toogloo ko ne ko loo doon wax ci yonent bii mu neen takkusaan jot na bàyyi leen ma julli mi noon na ko lu mu doon liggéey su waxtu bi jotee mu dem julli ji ñu ni koy wax ñu rek di nga julli mu ne kii seede woon naa ne mooy Mouhamad rasulullahi moo indi dëgg su ko defee malaaka yi ne ci loolu nga dundoon ci nga dee ci ngay dekki loolu moo waral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu suulee niw ba sottal mu ne wàq mu taxaw ne ñaan leen yàlla mu saxal layam ñaan leen yàlla mu jéggal ko Umar ibnul Khattab nee na Ousmane ibnu Affan nee na Ali ibnu Abi Talib nee na lii ma wax mu ngi ci mu ngi ci bulughul maram kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam iza faraga min dafnil mawti wa qafa alayhi fa qala istaghfiru li akhikum kon yow imam soo suulatee niw te yàlla tax balaa ngaa toog di jàng ñeen fukki qul huwa nañ taxaw ñu ñaan yàlla mu saxal layam jéggal ko mooy allahuma aghfir lahu warhamhu allahuma sabbit mantiqahu indal masalati ngeen wax ko ñeenti yoon wala juróomi yoon ngeen toog nag def qul waaye ñëw rek def sa qul huwa bàyyi li fi yonent bi doon nekkee Umar Ousmane Aline nettali ko ci yonent bi nga naan amul solo billahi ya amul solo mais yonent bi li mu indi rep lépp am solo xele yi bàyyi leen li ngeen di wax ñu bari toppatuñu sunna te it yàlla dafa wax ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun tey nit ki faatu nga laajte kii góor la wala jigéen la ñu ne la góor la nga taxaw ca mbagg ma ne ro yonent bi laay roy ñu bari defatuñ ko kii faatu na muy ku jigéen nga taxaw ci ndigg la jullee ko ñu bari defatuñ ko ndax Anas ibn Malik ne maa fekke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy jullee ku góor taxaw ca mbagg ma maa fekke yonent bi muy jullee ku jigéen koo xamante ne lansaar la bokk mérité ko rey yonent bi taxaw ca ndigg la gaa yi ne duñ ko def ndax dañuy bañ nga taxaw ca ndigg la di ko jullee sa xel nekk ci sëy subhanallah loolu moo tax nga bàyyi sunna yonent bi loolu kay mënoon nga koo def sooy jullee sa mag wala ngay jullee sa yaay waaye ñëpp nga ci yemale dama ne loolu seytaane moo leen koy wax loo topp leen sunna lii ma wax demal ci Bukhari moo ko génne demal Anas ibn Malik moo ko wax Abu Huraira tam moo ko wax Abu Allah moo ko wax ne yonent bi nii la doon jullee niiw pourquoi du ngeen ko def te mu nekk ci ay hadis te mu wér bàyyi ko ci yonent bi
jang wessut ma ngi ñaan kep ku gem na yalla gem yonentam na ngay jëfëndiko sunna yonentam mom de la sayyid al-haji malik ne wajib la wa wajibun ta'atul hadi mahabbatuhu top yonent bi sayyid al-haji malik dafa farata kazattiba'u allazi ya'ti min al-umam top sunna yonent bi dafa nek farata waye buñ la waxe ngane mag ñi ñoñu téré top yonent bi wallahi li nga wax amut amul ben mag amul ben mag bu lay téré nga top sunna amut amul senegal amul fenen fudul senegal kuñ ne mag la kon du mag li la mbir mi démé ndaysan itam bokku na ci sunna yi magne ko wax ousmane ko wax ali na ko wax ne kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال ينتي ببصولون نيو بسطال تيتم دوينا وار دال بتاخنا امام بابكر سيتال ينتي ببودون سول نيو بو جيجين su fekkene dem nañu be war ko yor dugal ko ci banme bi def ne hal min rajulin lam yuarifil barihata est ce amna gor go xamanteni sayo bi ci benen soxna kep ko xamanteni sey nga ci guddigi bet set sa soxna fatu wala jigen fatu do ko meuna dugal ci bammel li mu ngi ko wax ca domam ja Abu Talhane man de mustuna ci lolou seyuma bi ñu ne Ousmane ibn Affan togal do ko mëna duggal Abu Talha moko duggal waye imam bo xamantene du laaj dara ci li yent bi doon laaj ñew rek lolou goor gu sangu janaba ci fajar so xeye am niw mën nga ko sang mën nga ko julé waye lenn nga mënul dugal ko ci bammel bi mom monoko kan mo la ko xagn yonenti bi kan moko ko wax yalla lomon defal mais ni la islam deme lomon waxal mais ni la islam waxe li rek la amna solo waaw yalla ko wax amna solo waaw yonenti be ko diglé mang lay déglu nak be ngay wax sa wax yoyu kon itam nañu set mbir mi ñu ñaan yalla mu musal ñu ci jaan bobu ñu ñaan yalla itam mu saxalal ñu suñuy lay ndax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam moko doon laaj ci wa badar ñi nga xamne yalla warul leena dal janna ci ñi julli ci gannaaw yoonent bi nga xamantene sharia neena demal ci téré bu tuddu abu daawuda ak tirmizi tirmizi neena sama téré ku mu nekk ci sa keur neel yonent bi wax mo nek sa keur bante fexne la tamassu musliman raani aw raa man raani la tamassu an-naru la tamassu an-naru musliman raani aw raa man raani lolou moy daraja sahaba yi yonent bi nek ku gem yalla gisma julli sama gannaaw wala nga gem ma rek safara dula lal kuku gis koku sax nga texé gis texé yalla defal nako yonenti bi yalla defal nako sahaba yi yalla defal nako tabiina yi be tay ji amnañu ko yalla defal xamuñul ñe nak dañu fess ñeneen ñi nak yalla mo leen neub xamuñu leen waye ku jang téré haqiqa nañ leen diw kuko gis bis sangam la yalla mayon sahaba yi mayna ko ko mbok julit yi ñew nañ dal ci asaka waxon nañ ni dinañ ci yaatal de lol mom dinañ ko yaatal mom asaka kan moko meuna sédé ki di amna ben sahaba
bo xamantene mu ngi tuddu xalla mu ngi tuddu d'imam ibnu salabata d'imam ibnu salabata ñew na ci yonent bi na xam fekk na ko ci hijjatul wida yonent bi di taggu di wara delu ci borom bi d'imam ibnu salabata ne ko yow mi yalla yonni man kilifa la dama ñew di laaj mbir mo xamantene mo moy duggal aljanna te dama bëgg nak du mu bari yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko li lay duggal aljanna moy li moy gem nga yalla mo la fi indi legi nak taxawal julli la wax julli jurom la wax nang ko taxawal d'imam ne ko est ce gannaaw julli jurom amna benen julli buy farata budul mom mune dedet julli jurom ci la farata yem mune deg na ko weyel ak lan mune nga joxe azaka azaka nak mune gannaaw azaka amna farata mune ko dedet xana lo xamantene ya ko def ci sa ciobare mune ko iqamu salat itaw zakat sawm ramadan wor weru kor d'imam ne ko ganna weru kor est ce amna farata mune ko dedet xana lo xamantene ya ko def ci sa ciobare aji makka ben yon ci sa dundu soko moné mune gannaaw ben yon bobu est ce amna benen farata mune ko dedet xana sura nexe lay don kon wax nako iqamu shahadataini waxna ko iqamu salat waxna ko itaw zakat waxna ko sawm ramadan ak hajjil bayt shahadataini moko tewe d'imam dal xam nga nan la def ummu habibat d'imam nan la def imam babakar diop dafa yek gelemam tontuul de be gelem gi taxaw mune yentibi li nga wax muy arkanul islam bi duma ci dolli dara duma ci wagnii dara la azidu wala anqusu la azidu wala anqusu yonent bi wax ña nekkon fofa ca hijjatul wida kep ko xamantene beug nga gis nitu aljanna setal gor gi di imam ibnu salabata moy nitu aljanna imam babakar gem yonent bi jafena gem islam jafena ñu bari ci afrique suñu gison tay ko xamantene da fay julli rek yem ci wor rek yem ci du nafila wor ke woru koor du ci tek nafila julli jurem du ci tek baqiyatu salihat ak nafila dara la azidu wala am comme ni ko dimam waxe dañ ko nan kacior pire ngi ni kan lañu wax kacior ki yonenti wax ni tu aljanna pire ngi ni mom lañu nan kacior pire ngi ni lol motax gem yalla jafena kon nak liñuy wax rek moy na xam nit ki bu julle be sotal jaaduna mu tasab nafila ndax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ne duggu aljanna da fay am ñu jégué yonent bi ak ñi gëna sori mais ñi gëna jéggé yonent bi moy ñi ci doon tek tafila yi loolu mo war ak soufiyé nak mom di ci tek nafila yu bari ngir jéggé yonent bi mais nitu tay yi mom dañu yaakaane ku nafila wul yow mom bokko kacior nga loolu mo waral ñak xam lamu waral bari na loolu liñu wax rek moy d'imam ibnu salabata bané mom julli tegu ca nafila koor tegu ca nafila haj tegu ca nafila wéru koor tegu ca nafila ci arkanul islam lay yem wér dul deful leneen yonent bi tudde ko nitu aljanna rek liñ lay ñaan ci yalla ak yonentam ak barke nit ñu baax yi bul wedd yonent bi lañ la laaj lool lañ lay ñaan be nga ci tek ki mel ni kacior la lutax ko yonent bi tudde nitu aljanna nga diko tudde kacior ak fasiq ak ko xam dinom setut
ak ko xamanteneem takana suuf inna shaytana la yatakallamu bi lisani hakimin yonent bi ne lele shaytane wax ki batu nit ku bax ngir reeral jaamu yalla yi hadith bi mo wax demal ki tere bu tuddu arba'in hadith dang ko ci fek kon ni moy mbir mi kon nak mbir yi dal mu ngi nonu abi baje joxe azaka nak kudul joxe azaka yalla la tudde yefer kon bu ko ken commentaire waylun lil mushrikeen alladheena la yu'tuna zakata lolou motax am ñu taxaw di dal ci babakar ak umar ak usman ak alin nan premier terroriste moy babakar ak umar ndax ñoy fekk kuy julli di wor di aj makka baña joxe azaka ñuy xex ak mom diko rey manek ak alin boole ko ca ndax bañu ba gañi bañe joxe azaka babakar ne day xex ak ñom umar def ko ne lutax ngay xex ak ñuy julli di wor di azaka ci ne ko wallahi yow umar dina xex ak ko xamantene yalla def wa aqimus salata wa atu zakat yalla def len ñaar yi waji bañ def ben bi bayyi benen ba dina xex ak mom kon lolu la yonent bi sall samni dina xex ak mom waxuma yem no waawé ña don indi azaka boole ci boom waji buma joxon azaka boole wu ci boom ba ma xex ak mom umar ndax yalla mo tuddé ki joxewul azaka yéfer waylun lil mushrikeena alladheena la yu'tuna zakata umar yalla ubina xol bi defna ci leer xeyna ni yonnabi sallam xeyna ni babakar nañ xex ak ñom muy ijma ni alim na abi talib jitel xex bi yalla dogal alin di xex ak ñom xex bu metti be ñu reey danika juroom benn bes ñu jul reey ci juliti juroom benn fukki ñoo xamantene kaang lañu dañoo mokkal alquran sahaba yi wax ne li bu amate alquran day nil dina am lu ci sanku ñu arrêté guerre bi boole alquran continuer guerre bi alin gagné ko berey ki nga xamantene mo jité won birma jël dom ba nga xamantene moy hanafiya am ci mom tarako am ci mom muhammad ibn hanafiya di rak ci husseinu ki ne alim na abi talib bokul won ci guerre bi da nga xamul tarif kon da nga xamul muhammad ibn hanafiya lan moko indi hanafiya babakar mom xexna umar xexna waye ken amu ca soxna alin mo ca takrib ci hurub riddati mani izakat xex bobu metti won na lol waye gaay neenañu lolou babakar def bidala ndeysan yonent bi ne dedet alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar rashidin man yonent bi ma atté ci ndigal lu sama borom joxé babakar ak umar ak usman ak ali luñu def sunna la tuddu alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa yonent bi dem ne lepp lo xamanteni ummatu muhammad depo nañ ca ñepp ne waw lolu sunna la la tajtumul umma ala dalala waye gaay ne lolu mom duñ ko reconnaître ah seen mbir la kon mbir yaangi nonu baña joxe asaka musiba la ndax yalla neena wallazina ñi nga xamne yaknizuna dañuy ndamb azhaba wal fidda bañ cey joxe asaka wala yunfiqunaha fi sabilillahi duñ cey joxe asaka fa bashirhum khamalen bi azabin alimin kagn mbugal bu metti kagn
mune yawma yuhma alayha bis bañuy saasal lañu bañu joxe azaka def ko ay fer fi jahannama lañ koy xambe fa tukba biha jibahuhum ñi ci ñaas seen karam yi a depp a ak lan depp len wa junubum ak seen walli wa zuhurhum passé kanam gi depp jaxanal ko passé depp ne hada li ma kanastum moy li ngeen bañu ñu joxe azaka fa zuqu ma kuntum taknizuna kon alquran mo wax li kon nañu genné suñu alal asaka ko ndax ñu mëna am jamm tay dé ñu ngi dugg ci asaka moy ismu mani izakat ban bakkar mo tégué ci ki nga xamantene mo bañ joxe azaka té am nisab kon waxon nañ la né ku am juromi gelém lol nisab la kon lolou gatt warna ca bému am ñaar fukk ak jurom dañ ci déllu ci waat ki nga xamantene mo am fanwéri nak koku am nga nisab kon nga génné ci ben warna ca dañ ko léral mais ki xamé mo am ñeen fukki bey momitam amna nisab nga génné ci bey warna ca dinañ ci ñew mais ki nga xamantene mo bey bi am juroom benn barigo kon asaka warna ca waye nak fofu ummu habiba asaka mbey moy da ngay set su fekkene yalla moko rosé wala garab gi mo mank ndox mi nek ci souf so ci amé nisab moy juroom benn barigo fukkel ngay joxe fukki kilo yu ne nga genné benn kilo tek ko fé miskini ko mom fukki barigo yu ne genel benn barigo tek ko fé waye su fekkene ya ko rosel sa bop ay machine la gannaaw bi nga xamantene aba ngay fay say bor dang koy asaka fay say bor lélé nga gis ñi nga xamantene dañuy bay ciép dem fay sen bor doga joxe azaka dedet damane wa atu haqqahu yawma hasadihi so gobe rek da ngay genné asaka so paré nga set say bor c'est que di asaka bi momoko comme ni nga xamantene momo bor bi té borom bor bi nak la yalla taxawal né na ngeen koko jox muy alalu jambour la dal ki yalla may itam mu denc lan li di khalis muy denc ci ñaari téméri dirham lolou moy ñaata 624 gram kep ko xamantene denc nga ko ci alal lolou nisab la asaka warna ca ki nga xamantene tam mo denc li di or kep ko am 88 gram mais 84 gram nisab warna ca soko gennewut lolou mo waral tay alhaji mustafa geyne 624 gram boko lajone ñaata lay jar bank bi dina la ko wax ndaxte bes bi ne day yek di wacc am ñune ko am 700000 nisab la am ko ne 300000 nisab la am nañu wax lolu am nañu ko uppal waye nak alhaji mustafa dal wax na ci terem yow mi denc ñaari temer yi ren bi dewen ngir mu wor ngir mu wer nga genn ci juromi deureum jokk miskin yi bo tedde nelewal sa gannaaw bandang lolu mo waral mu noppal la dal di wañi dara
kon itam non la gis nga nak ma ngi lay waxal ni ñuy génné azaka ci xaaliss nang ko xam ndax bul dem fenen gis nga 1000 francs bi bindal 1000 francs ci sa machine e bind nga diviser ko par 40 luma la jox 25 kon nonu lañuy asaka kon jëlal bindal 1 million ci sa machine bind nga ko diviser ko par 40 lo am 25 kon génné asakay khalis ni lañ koy défé mathématiquement ni lañ koy défé som bo jël rek diviser ko par 40 résultat bi nga am lolou momoko miskin ye ko mom comme ni nañ koy waxé insha allah ci radio sénégal té ñu bolé mbolé mi bankasam soko deful té dofo té bo dofé dañ la ko wara défal asaka tay dama la waxon dama lay yatalal ci mbir mi c'est que gaay dañ ko woyofal dal yalla neena lire du wor ndaxte du mukallaf yalla ne lire ak xale bi seni asaka dañuy genné asaka imam babakar wax ci gaay ne lolu nu lu ko waral kon ben la dedet du ben gis nga koor dafa wacc ci yara day wacc ci yaramu lire bi du ko attan islam teggu ko ko mais asaka nak ci alal bi lay wacc du ko yek lol motax yonki bi ne kep ko am girim sokoy dencal alalam de ko ci defal commerce alal ji di jur nga ci genni asaka mo gen nga denc alal ji fukki at ak juroom ben at mo ne nga genné ci asaka be xele bi du fa fekk dara lolou moko waral li ma wax demal ci téré bu tuddu fiqul wadi dang ko ci fekk kon dof alalam di den ci genné asaka mais mom du ko def mais ka mengo mbiram moy genné ci alalu dof asaka xele lire bi ki ma jorut alalam di ci genné asaka mais ka koy def moy ka mengo mbiram mom du ko def mais dañ ko koy defal ndax du xam du meuna genné su fekente ne xele bi dañ fay bay 25 millions kon 25 millions tay soko bindon tay nga def lan nga diviser ko par 40 lolou xele bi momatuko bokul ci alal bi jox len ko miskin yi kon ni lañuy genné asaka ñaari témèr yu né gennel juromi dirham ñaar fukki dinar yu né nga genné rubu dinar kon waxna len digeen yi nak takkay bi nga xamantene mom lañuy yoré diko jaglél sen borom kër lolu duñ ko asaka wax ju rafet la way su fekkene takkay bi daf koy loué nak lolu da koy génné asaka ndax marsandis la lolu la way nak nan delu ci abu daouda mu habiba nan delu ci abu daouda mu ne lan yonentibi sallallahu alayhi wa sallam neena wala yonentibi ki di anas ibn malik ne yonentibi ñewna ci domam bi ñu nan fatima te bintu fek nako mu tak ay lam ci ay or
Ali ibn Abi Talib mom lañ ko seddé ci mang bu mu amone lola ah ngir nak mu di ko tartarlul aline yentibe ne yow fatimata salam yi den ci genné asaka muniko mukk muniko hasbuka minan nari bo amul won ben bakar lumoy bakar bi mën la duggal safara ndeysan fatima tit wo aline aline wo wayam ñu dem jaay lamya ca marché bi indi xaliss bi fatima jëndal leen ba ci jaam ñu jëndal ko ci jaam mu gorel ko yent mi ne ku gorel jaam goré nga ci safara ndax bopam amna bop amna tank cërem yépp yi mu am am nga ko té ku ko def cërem yépp yalla gorel na sa cër yoy ci safara mais yent bi ñew fekk ko muni alhamdulillahi allazi najja fatimata bint rasulillahi minan nari ñi jang abu dauda jang anas ibn malik lolu motax ñu ne même jigen takkay bi muy takkayo su fekkene masna mot na nisab de koy genné asaka lu toll ni lañ am ci waxtu insha allah dinañ dik ak yeen nak ci detaay mbir mu ne nan la ko yalla di seddelé ndax asaka yalla moko seddelel bopam yoni wu ci yonent kon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بسم الله أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبك جلدي نيغي لين دي نيو تدي لين زياره كي وقت ويلي ني نان سونو بروم بي تبارك وتعالى يالنا يالا دوتي خيوولم اك جامم سي نييب مبولم كو خي ووتي يالنا لا يالا اوبيل مبولم بونتو ورسغي ني تدي سي lalu febari yalna yalla feug seni bop yalla may len afia ki ngeen andal tay ci waxtanu fajar sen mbok oustaz job kael ki nek ci machine yi ba ngeen mon ñoo deg di pap fall mbok yi suñu waxtanu tay mi ngi ñew ci ahadithun nabiy sallallahu alayhi wa sallam moy hadith yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam moy ay waxtanam mom ko tedd ki di sang bi muhammad rasulullah yonenti bi alayhi salatu wa salam neena man ra'a minkum munkaran kep ko gis ci yeen luñu sip luñu beddi ko gis ci yeen lu ñaaw wala lu bon falyughayyirhu biyadihi nako jema dindi ci loxom bu fekenteene loxo man nako dindi ci loxom fa in lam yastati' bu fekenteene loxo munuko dindi lu ñaaw lolu luñu beddi lolu lolu ñu sip nako jema dindi ci fa bi lisanihi na wax ba lolu deñ bu waxe ci lam miñam dénoncé ko djébané ko pour lolou deñ mën té deñ muné fa bi qalbihi nako nakar lu ci bir xolam yonenti bi néna fa zalika adaful iman lolou moy ngëm lolou moy deug deug ngëm ngëm deug dal moy ku gis luñu sip luñu beddi rafetu diine rafet lu wuko ken bugguko lo xamanteni lu ñaaw la nañu jema dindi ko ci suñu loxo bu jare faysan ñu fay ñu dindi ko def loxo ci pos genné fexé ba lolu deñ nañ fay lolu deñ bu fekenteene loxo mënu ko dindi nañ wax ci suñu lamme ñu jébané ko ba lolu deñ su fekkentene nak lammeñ monuko dindi loxo monuko dindi nañ ko nakar lu ci suñu biiru xol nga xamne lolu moy ngëm lolu moy ngëm lolu moy ngëm ibadallahi jamu yalli benen hadith yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yonenti bi neena la tazalu illa tazulu qadama abdin yawm alqiyamah hatta yus'ala an arba'in yonent bi neena kenn du bouge ben mètre ben djego du yekati ku fekk benen moromu djegom yowmal qiyam ludut dañ la laaj ci ñenti yile ci ñentif yonent bi neena an umrihi fi ma afna yow su dundu ci lan nga ko jexale muy ben so dundugi ci nan ci lan nga ko jexale waytam wa an shababihi fi ma ablahu munit sandaw sandaw ci lan nga ko jexale ci nan nga ko doxale sandaw ji yep ci lan nga ko passé lan nga passé ci ndaw sandaw ci lan nga ko passé wa an malihi
من أين اكتسبه وفيما أنفقه من سأل فنغكو جلي ci nan nga ko faggo sa alal ji ci nan nga ko faggo nan nga ko amé ben dañ la ko laj yowmal qiyam wa fima anfaqahu ci lan nga ko financé ci lan nga don joxe sa alal ndax da nga ko genné azaka di ci def ci yoonu yalla wala deet wala yow ci lu haram rek nga don financé ci alal wala ci lu dagan nga don financé sa alal yépp dañ la ko laj يوم القيامة ويتم دنا لا سخم قم تلان غكو جفي سخم قم ندح دان غكو جفي لي الله سانتاني ولا ديت ندح دان غي تي غيندي اي نيت ولا دان غي تي دون ريرل اي نيت ييب دو بوجي متر كروك بس بنت لودوت سونو بروم بي تبارك وتعالى دنا لاكو لاج عباد الله جامو يالي benen hadith bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa wahni la zawalud dunya ahwanu ala allah min qatl rajul muslim muni aduna bi tukki aduna bi tasaro aduna bi joge fi mo gene doyadi ci yalla mo gene yomb ci yalla nit rey bakkanu julit bakkanu julit nga fat bakkanu julit xolal aduna bi yeb ak aduna ni mu reey ak ni mu foré yonent bi neena yalla jele ko fi écraser ko tojate ko ñu sanni ko fele moko gënal nga reey bakkan tour bakkanu julit yonent bi sallallahu alaihi wasallam lila wax way benen hadith bi neena لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من سفك دم امرئ المسلم يونتي بي عليه الصلاة والسلام نين ني توجون كعبة بي كعبة بي ني توج كو توجاتي كو خير بار خير دوج بار دوج ني سن كو فلي موم كعبة بي mo gënal yalla ñu tour deratu julit ñu tour deratu julit ci yépp muy wone na rek yalla dafa fonk bakkan yalla me bind bakkan daf ko fonk rawatin nak bakkanu doomu adama rawatin bob julit yalla ci bopam mo fonk bakkanu doomu adama kon bu kenn foye bakkanam yow ci sa bop waro foye sa bakkan noni tam kenen wartu foye bakkanu moromam ba di ko rey wala du tour deret ci mom upp nay def yeb yonenti bi sallallahu alaihi wasallam def ko bañ way tam ñu ñew ci benen hadith yonenti bi alayhi salatu wasalam defani wa iyyakum wal hasada ngel la way na ngeen moytu na ngeen sori na ngeen wattu lu ñuy woyé kañaan ndax nak fa innal hasada niki kañaat kat yaakulu day lek al hasanati jëf yu bax yépp kama taakulu an naru al hataba aw al usba kom ni safara di lekke mat ba def ko doom wala safara nu muy lekke ñax bo waw nim koy def noné la kañaan de lekke say jëf yu bax yépp bo yowmal qiyam bo démé fekk né da nga julli da nga wor da nga génné azaka da nga aji makk da nga def yu bax yépp nga ñew fekk ko fa dara ñu ni lutax ñanga iñané won lañ fay sa jëf yu bax ya ba jeex na tak bo boba nak man na la indil jafé jafa ay mbugal ci kanamu yalla ñu jël la duggal la safara iyaj billah motax kañaan baxut al hasud la yasud ko iñaan du nek sangamuk du jëm kanam du avancer ndax nak ngeenel gu yalla def ci nit ngel la way ñaanal ko ci ngeenel goga jam rek way boku bëgge dindi nak choonu mo lay dikkal ndax yalla
su taxawé mu né dana dimbali nit ki yëkëtiko def ci mom sama ngeenel sama wërsek defal koko ni ñepp buñ bolo won bëgg la xañ wërsek waawa ak ngeenel goga duñ ci mon dara ñi sonn rek duñu mon ci yow dara ndax yalla nam nako ci loxom le ngeenel yene samp na lako sippi na lako ken mënu ci yow dara ba do am ngeenel goga kon rafetal rafetal yene jeme ci yow mo gën ci ku ne waytam bu len yalla narona wacce bu nit ñepp jogon taxaw war la yëkëti kenn du la mëna yëkëti do mëna jog jëm ci kaw mok ndax yalla yene na wacce la kenn du la mëna yëkëti way ku yalla yëkëti kenn du la mëna wacce ku yalla wacce kenn du la mëna yëkëti ndax fa innal fadala bi yadillah yu'tihi man yasha ngeenel kat ci loxo yalla la ne mo koy jox ku ko sop kon ku yalla yëkëti jog nga kenn mënu lu la dara ko yalla wacce wacce nga kenn doto la mëna yéegal ni la mbiri suñu borom di démé ibadallah jaamu yalla yonenti bi de waxan na ci benen hadith ni muni kullul muslimi alal muslimi haramun alayhi damuhu wa maluhu wa irduhu rawahul muslim muni julit ak mbokam julitam haram na ci mom lan ñett yile damuhu deratam ngel bu ko tour bu ko rey mok so mbokam julit benen bi wo maluhu alalam bu ko massa sacc bu sacc alalam mok bu ko triyandi mok bu yaq alalam mok upp nay def ken du yaq sa alalu mbokam julit way ken du sacc sa alalu mbokam julit way tam ñettel bi mun wa irduhu ngel laway bul yaq deram ngel laway bul yaq sa deru mbokam julit upp nay def julit du def lol ibadallah jamu yalla yonent bi de sallallahu alaihi wasallam bugut kuy yak sa dero mbokam julit bugut kuy ayibal sa dero mbokam julit mun yonentibe neena la yakmalu imanul mar'i hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi muné nit ki imanam du meuna mat muk ñuni imanam du meuna mat doomu adama bi do meuna nek ab julit sa julit du meuna mat muk ludut li nga bëggal sa bop lolu nga bëggal sa mbokam julit waye tam li nga bañal sa bop nga bañal ko sa mbokam julit yonent bi neena lolu moy julit julit deug li nga bëggal sa bop lolu ngay bëggal sa mbokam julit li nga bañal sa bop nga bañal ko sa mbokam julit ibadallah jam yalla bok na ci waxtaanu yonent bi ali salatu wassalam ci ay ahadisam yu tedde yi neena wa min akbaril kaba'iri bokku na ci bakkar yi gëna reey ci bakkar yi ba ca ñëk al ishraku billahi moy bokkali yalla mo gëna reey ci mbolem bakkar yépp moy bokkali yalla ñaarël bi wa qatlu nafsi ak fat bakkan bi ghayril haqq ci lu du dëgg fat bakkan ci bu l'islam digli wu rey bakkan rek muni lolu bok na ci bakkar yi gëna reey gannaaw bokalé ñettel bi muni huququl walidayn aq ñaari wajur julit bu nek war na ko moytu fexel nga dabane xey wajur suñu magate sa na nga len dabu tinu len begal len di len sang di len topoto buñ mankele dara ya len wara tinu ba nga nekké xalé nañ la doon def nonu nga len wara def buñ démé ba magé ba mënu tuñ suñ bop dara ya len wara sang ya len di wara solal yéré ya len di wala leel ñuy lek bu jaré bot sa bot bu ko jaré ndaysan surtout nak wajuri dem banax ndaysan ñi fébar ñu jara top to lañ ñu jara fotel yere lañ sen lepp nay set
day len topoto ndax nit amut ku genn wajuram bi nga nekké xalé dé bi nga nekké xalé yow ya don tour dugub ci sen kaw ñu lay topoto ngay tour ndox ci sen kaw ñu lay topoto ngay wacc ci sen kaw ñu lay topoto ngay fièvre di def lu ne ci sen kaw ñu lay topoto kon buñu mag mug nga sekhlu len op nay def ken du sekhlu ay wajuram tarbiyo len fehl nga am sen ngeermane am sen fayu yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala fehl nga am sen ngeerem fehal nga am sen ngeerem boko defé rek nga muccu aduna ak al-akhirah way benen ba mun wa qawlu zuri wa ju nyaaw waxu mbosor wax ju bon saga jew khaste yaq deru nit wax ju nyaaw yeb bok na ci bakari gën yéré ab julit waru ko def mbokam julitam ab julit da fay wara nek setu sa mbokam julit mom mo wara nek setu ci yow sa yo ko gisé rek gisal ci mom yiw wala nga gis sa bop ci mom moy ki ku bax la ki ku yiw la mbollem ak ay aybam nang ko ko neubal ngay feñal ay mbaxam ndax kenn ko nek am nga ayib kenn ko ne am nga sik ku sañon kenn du wer say sik kon bugo ko wer say sik bur wer sikay kenn ndax bokut ci xel xel deug moy ko xamanteni ay li yewen sikam sikay mbokam julitam dakoy sutural suko xamale aw safan wala ay sik wala ay ayb dana ko sutural ba mom du ko wéjé ba mom du ko siwol ba mom du ko yobbu ci pench mi ñepp du ko xam lolu baxut ab julli du ko def waye legi nak sellu nañ ci internet bi TikTok bi Instagram yi WhatsApp yi yakamti wun rek xam aybay nit genné ko ci pench mi c'est yépp ñu ngi ci danger c'est yépp ñu ngi ci danger ngay xam nit joté ak soxnam ci biir neegam ci biir kërëm joté goga lañu joté dem ba génn ci pench mi dugg ci internet bi ay nit di ci wax seen xalaat lolu moy lan ndax lolu moy sutura ci sey ndax lolu mo nekkon sutura ci sey dedet kan mo wara genné xawwi sutura gogu genné ko ci pencimi kuko waratona xam ko ba am lum ci wax dedet lolou de nekku diné l'islam diné sutura la man satara musliman satarahu allah ku sutural ab julit yalla sutural la yawmal qiyamati kero bes penc kon buñuy xawanti ay sutura lolou baxut ab julit duko def ibadallah jamu yalla nañuy ormalante nañuy defanti yu nañuy sutralante nañuy bay bax ju ñaaw waxu mbosor di xaste di waxante lu bon ci internet bi ci TikTok bi ba kenn ko nek di ci jot ñuy xawanti ay sutura di waxante wax ju ñaaw di sagawante wax ju bon ju ne ñu koy def té l'islam daf koy téré ab julit du ko def yalna yalla mussel ñu ci loola yalna yalla mussel ci suñu wa rew mbokk li lañ leen indiloon seen waxtaanu fajar tay seen mbokk oustad job kayel mo nekkon ci waxu kay bi li ci rafet ci yalla la lepp li ci nekk ay njumtu ci ki wax la nit mom yalla moko moñale njumte kon wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

wax doomam ja fatimatu lolou mu ko wax ne ko du mu la meuna dara fofa wa kon ya akhi dafa jot nak dafa jot doomi adama yew ni nan ku dofati xam xale nan ku dofati xam yow li ni teunk ci wax ji ak emission bi passé moy ne japp ne yawma khiyam la nga fa ji nga fay gop yalla dafa juste ba nga xamne ni wa ma allah bi zallamin lil abid yalla neena man dama jom na di togn sama jam ken ku nek rek man amina salihan fali nafsihi wa man asaha munafa alayha ku def lu bax yalla neena dana la ko fay ku def lu bon ñu de lolo yalla neena man duma togn ken te duma lor ken dam len atti bi khist ci ñup ak ci balance des bonnes œuvres ci jëf yu bax yi nga xamné ak jaamu yalla la gi tax yalla indi la ñu tek ci benen balance li nekkul jaamu yalla yalla tek ci benen balance fu mu daano nga jëm fu mu daano fofu nga jëm yalla du togn ken ken du ji banana nak gop kani mukk yalla du def lool ken du ji kani it gop banana mukk yalla yalla on récolte ce que l'on sème lolou mo wër moy lu ko nek li nga gop li nga gop ya ko jiwon ah motax besu pench du ay tiaxan jarna bay xel fa ma koy tejje buntu bobu nak moy yonent ba dafa tejj buntu ba tok nak sa bay ne len est ce xam ngeen ni kenn ci ñun du dem aljana lu dul ci yermande yalla sa bay nak yow ba ci yow mustafa nga ni mi def mune wallahi man mi mustafa suma yalla yeerumul duma dem aljana allahu akbar subhanallah Muhammadur Rasulullah li la wax ci téré hadith yu wër yépp musuma gis ku wër di wax joni wax di wër ah yër na la yalla kon ndekete ni le bi su pench grave ni le doye war xamni ni ku yalla yërëmul do dem waye yalla kimi yërëm moy ki nga xamni ni dafa gor gorlu quoi waye du nek ni kenn moy gaddu moromam wala gaddu bakari moromam wala gaddu ki wala ngab ci loxo kenen yow di intervention na yalla sama gaay ngi ni japp ci ko bu mënon am yonent bi du wax fatima ne ko duma la mëna dara domam lolu dal buntu bobu ñu bëggon leral après tej ko inshallah ba benen jamono ñu gën ci xoss mais dal ku yaakar na nga yaakar yalla yaakar yermande yalla ndax yonent bi ci bopam ki gën ñep sallallahu alayhi wasallam di roy kay bi neena yalla bu ko yeramul lu dem yermande yalla rek la yaakar pour yalla voilà lol nak dana bay xel da nga gis ay domi afrique ay africain yu dik sen morom jam aljana quoi man allahu akbar non lol dafa wara jeex quoi lol mom vraiment bo jangé ay yi gis li liñ wax ni nit waratul yeur amul kenn ko xam war nga nangu sa morom nit comme yow kuy dé di fièvre di way ko xamni sax bo may tun bam faato kenn xamul kagn la nga yaakar ni bu ngeen démé yow ma xiyam day ngab sa loxo di subhanallah lolou dal pass bobu dal kenn waratu ko am ci rew kuy jang alcorane war ak kuy déglu yi waratu am lolou lolu motax waxtan wi jog motax ñu ubi buntu bobu wa pour ñu señon dal li ñi yene suñu bop lañuy yene ñep rek moy amul kenn kuy ben jam bu yaakar benen jam wa ngok diam amul benen jam bu taxaw fu di intervenir lolu bu amon mustafa meuna dik domam nako buñu dañ fe ma yoral la dar wala dafa dak responsabilité wala kon lolu mo doon waxtan wi passé won mom doon bëgg teunkat non tay na day ñëwaat ci benen buntu bo xamne ni parce que aussi bo nekké ci société bi di xol di déglu nga gis ni yow yalla mi ngi la may ab torse boy nité da nga wara nital ni nga sey dekkando nital sey moromi jam nital tout le monde rek nga xamne ni ñu ñëpp liñ bëgg moy mucc té yalla lim wax dafa lèr inna allaha la yaghfiru an yushraka bi na yalla néna duma balé kumay bokalé

0: baalu bakkare bakkaru bokkal dum ko baale kuko deyale kay jeexna pour yow inna la amna benen aya nak bo xam day melni da fay contre aya bi mais non lool day gëna leral aya bi bo moy ban moy yalla neena inna laha yaghfiru dhunuba jami'an yalla neena ma bakkar yeb lay baale nja lol satyal de amul bakkar boy meuna def ba yalla duko bal ñu na mais pourtant yalla mo xon fe ci ben aya ne duma bal kuma bokale ñu ne nak kon bo jele ñaari aya nga fenkale len limi tek moy kon kur de fek yang bokale la même bokale bobu nga xam yalla neen duko bal kuko djeglu ba ngay fatu yalla bal la yalla sangal la bo xamne ni ken mënu ko lor ken mënu ko togn ba lor ko ken mënu ko wañi dara ken mënu ko defal dara ba yok ko kon sunu way sunu dalgati yek sunu bakkar yi egal zero ci yalla ko yalla moy sang bo xam dem tul ak bom aghfur rahim at-tawwab rahim yalla neena man may djegla kon bi man may ki nga xamni ni may nangou tawba may nangou toub man may ki nga xamni bakkar yeb lay inna allah yaghfiru dhunuba jami'an bakkar yeb lay djegal yalla moy sang way te wu yemon ci diko djegal ni rek day nek nit parce que yeen sang togn ben doom adam togn bu reuy djegluko ba joy mu bal te bal bu serie bal bu deggu ci mom wallahi bal na la ngir yalla jappatul mala dara yalla bu yemon fofu day xaw na rog nit mais yalla ne ulaika fere ci sourate rahman sourate furqan te jeex ba mun ulaika yubaddilu llahu sayyiatihim hasanat man lillahi da li dem mom yalla rek mo koy def yalla neena amna noy toubé mu toubou deug ila man taba wa amana wa amila salihan ko xamni ni de don jalgati wala dafa nekkon ci mboy gi ba ci mu tit toub man taba wa amana ba nopi gem yalla nak gem ni nak yalla ni diko xol leg rusna yimu don def non yeb rusati na diko def beuti yalla bi diko xol wa amila salihan mu def lu bax rek nak leg kay dotu ko gis mu ko def lu ba yalla neena ana jeufam yu safani ñu ne mi ni mu ne def len ko yiw jox ko Allahu akbar ulaika yubaddilu llahu sayyiati masanat yalla day jël ñaawteef yi waji doon def te mu werdi ko tuup ko joy deggu gem yalla rusete def lu mel non yalla diko xol ba nopi dëkk rek lu yàlla gërëm rek ci lay ne yàlla bu ko testé xool ko ba gis ni kii kat tuub bi tawbatan nasuha la tuub bu dëggu la yàlla day jël ñaawteefam yooyu càccam googoog jaxasook dul jëgëram wala jabaram baag càcc googoog yooyu yëpp yàlla da ko jël defaat ko yiw jox ko fay ko ko mu ne ow loolu moom nit du def loolu sa ab loween mën nga ko togn wala ab sisi ba ca nga sa xel del si nga ñëw na ko soyo na bal ma aq mu ne waa bal na la te muy dëgg ci moom quoi effectivement bal na la téyelatul la dara aq toppatul la aq waaye du la fay a déggulu nga mu ne am da nga maa saaga woon wala da nga jëloon sama kii wala da nga maa jalgati woon mu ne léegi am ma fay la waaw comme wax nga ma bal ma aq ba ma bal la léegi li nga ma tooñoon am maa la neexal lii alors kenn du ko def loolu yàlla rek mooy def loolu yàlla rek mooy def loolu ki mën a laa jéggal te muy dëgg ci moom waaye jéggal la mën a fay ko fay la li nga ko tooñoon loolu yàlla rek moo koy def moo tax yàlla du sunu morom sunu borom la waaw kon bakkar boobu nga xam ne nii moom mooy bokkaale buñ ko bëggee leeral dañuy wax ni rek mooy nga wutal yàlla morom waaw wala nga wutal yàlla dendandoo loo xam ne nii yàlla rek moo ko jago sa borom rek moo ko jago nga di ko askanale sa morom moo tax diine ji moom boo demee ba bokkaale boo demee ba bokkaale leer ci sa xel ba nga xàmmee sa borom ak sa morom mais yow sowe nga waaw motax yanantu bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne ni genn na adina te fek du jël mukk ci ru boromam diko jox moromam neena koku nitu aljana la day texé ku dé rek fek amul ben yoon bu muy jaawale ci ru moromam ak ci ru boromam du amul ben yoon bu muy jaawale ci ru aji bind ji ak limu bind xam nga lol tam dafa metti yow nga bind sa ay jam andi len fi ne len wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dara taxul man di len fi lu pour ngeen may jamu bëf ngay gis say jam ñu jamu yenen jam quoi ah yeen sa sang nga gis ko xam day dem ci ginaaw kër ga samp fa ay cour ak ay ki di soti ay soow ay kër kam di jam sa ay cour ak ay jinne ak ay rabak ay kër xamul quoi hein xol ak yalla ni mag rek yow mu saxi jamam andiko fi jamam bobu di jamu benen jam wala jamam bobu di jël ter bo xamni ni teru kiko aji sak aji bind ji la diko jox mbindef lolou dafa metti nak mané dama rafetlu lol yalla limu wax ne ku ci dewal du lako bal mais oui dafa ri kilifugo hemni bour señ bi nga xam mom ñep mom lepp mom fep mo fi indi lepp lu fi dukkan moko mom yor ñep sa noy bi sax bo noyé mu delu mo la baye nga noy han li wax tu man yalla buñu xeyoon andil ñu facture noy rek han comme facture sénégalais yeek ay sonnes yeek ak sd ñen sa gaay yu facture tang na way buñu leen doon facture noy nak da la ba nga juddo ba tay li nga fi noy am fayal fo jël lok fay yalla moy sang andi facture xol bi ñew hein facture wax li nga fi wax yépp a ci andi facture baangi hein facture dox li nga fi dox sa tank yi jéego yi fi def yépp a ci facture baangi fayal facture ci ak loyer ni a ci li nga fi lek ci ciéb yépp li nga fi nan ci ndox facture baangi ni way fo jëm kenn dafa mëna liggéeyal yalla lo xam da ngay taxaw na fayma mom koy neena ci yermandem rek la lay fay da ngay gis ngay nab nabi rek ndaysan sa pass pass bi leer do ko wutal morom do set mbindef comme yow nga diko jox ciiru aji bind ji do set sa morom diko jox sa ciiru borom mu gis ni jambar nga sa pass pass bi leer na ba nopp yaangi gor gorlu ci yimu diglé yimu téré yaangi ci daw ba sa teste ni di dal ci sa ndong yalla dana way ki da sama xaar ma neexal ko may ko kuru aljana ko wala yalla dana neexal rek mais ben pep souf ci kuru aljana ken da ko meuna liggey yow da yow li ngay liggey aljana yeb yalla moko mom bone may dakh julli fi may dakh wor fi may dakh sal yow mi ci jëm ji yow liko dalé sa karaw digu bop bi ba sewo tank bi lepp yalla ko mom motax yalla moy sang mo am defal del quoi mala mom de defal ma fay la ma nexale la adjan nga jël ter yi yalla jox jël tank yi di ci waxu di dem jakka je jël nangam bi jël beut yi di ci xol alquran ci ha wala jël loxo bi di ci yor so loxo di dimbala ay yi ngay jëfé jaamu yalla yépp yalla moko mom am denk la lepp mom sa lepp bonop meuna jëfël jël tax yalla vraiment yalla bax yalla dal baxu yalla gi bokku na ci li gëna yéme waaw mais ku bax koku nak bu démé bané amna lo xamné ni duma ko djéggalé duma ko balé lolou janna bay xel bokk na ci dafa bari waaw xam nga wax ni diw yalla la mom moy plafond bi comme firawna ni mëna won ana rabbukumul aala firawna moy say mune may seen yalla ju kawé ci xam nga bu ne won ana rabbukum man may seen yalla dal di taxaw fofu mais dañ may yalla ju kawé ji quoi
1: moy Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu bi nga xamni la ilaha illa huwa la ilaha ghayruhu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu mulku wa lahu alhamdu neena mom moy yalla joju quoi moy kon xande ke dem mom ku wax feñ feñal na ni amna yalla ju kawé ko mais neena mom mom la quoi mom la lolé bu don tuba mo ne usurpation de fonction lay def quoi bobu mom moy xétu bokalé nga xamné ni mom bobu mo xol nit ak nopam kuy fébar di faatu di dem wanak di sey di ami dom nga xol ko bënam nga ni ki yalla la koku oho lolou vraiment yalla bu ne duma ko djéggalé kuko déyalé lolou man dama ci contane lol parce que lolou koku lolou dafa mérité lolou quoi yalla ni mu magge nga diko réduire ci ay ko xamni ni fébar di sey di dem wanak di han di faatu ñu gasul lolou kenn musuko gis mais dafa am bokalé yu maga mag ak bokalé ndaw bokalé yu magi moy djel ciiru yalla jox ko nit mais jox bokalé ndaw yi nga xamni ni yu sew la yo xamni ni danaka nit ki da koy def tu ko bay xel yoy nak moy yu gëna graw moy circul askhar bu ndeme bo wax la ni sax même ngistal bokal bu daw lañ ko tud boy ngistal manam ngay def dara pour beut nit rek lola yalla mi ngi tuddé bokalé bu ndaw bi mané bu bokalé nexul rek nekete nit buy def dara pour beut nit rek pour gaay yi gis ko tuddu ko lola yalla da koy jappé comme kuñ bokalé ko manam lolu limu tek moy nit lu muy def lu nek waro ko def pour nit dang ko waré pour yalla contane bo xeye di ñew liggéey CTS sax do liggéey pour directeur bi contane wala xawma lan wu nga am note bu mu mail non da ngay liggéey parce que yalla mo digëlé liggéey nga ñew liggéey pour yalla contane yalla voilà c'est très bien mais boy liggéey pour nit rek loy def boy julli nga xamni ni mo gëna fort lepp boy julli te beut nit ni tax sax yalla néna way lul lil musallin lazina an salatim sa wa toskere wala bok xol mu ñu wax waylun ñeel na ñi nga xamni dañuy julli ngir beutu nit rek wa ngistal donc ngistal bokale la moy bokale bu ndaw xol nit ñi rek li ñuy ngistal de muy ben ñaarel ba amna yeneen bokale yu gëna sew te fi nek ni boko xolé ci sunu Sénégal gi sax da nga nan ñun fuñu jëm moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena kuy wat na nga wat ci yalla wala nga nopi ha awliya smut wala nga nopi mune waw ñu ne ko ya muhammad lu waral lol mune parce que wat ci ku nekul yalla bokale la ba deg na musna deg nit mune man nak lu ma la meuna watal waw billahi wallahi ta'ala yep mën na ko wat fekk damay soop rek waaye gis nga suma waatee ci Serigne Diw mu ne xamal ni caaxaanu mu ne xoolal ma kii fi mu toll rek yow kii Serigne Diw moom xanaa jàngalu ko ni yonent yàlla Mohamed sa sam nee na kuy waat na nga waat ci yàlla wala nga noppi parce que waat ci ku nekkul yàlla waat ci ku nekkul yàlla bokkaale la maanaam ku koy def ba dee yàlla du la baal waa léegi mbokk xoolal loolu ni mel ci société bi xoolal loolu ni mel ci société bi barke Alhaji Ibrahima Sylla bi ma yaakaar te ci tag bi ma yaakaar encore barke khalifa loo mi ma yaakaar ma ne allahu akbar yàlla ne ah bon ya xana yonent bi waxu la ni kuy wat ngay wat ci yalla wala nga nopi wat ci ku nekul yalla bokalel mbindef kenn du wat ci mbindef ab jam kenn du wat ci jam ki ngay wat nun ab jam la ko yo ki ngay wat am mbindef la ko yow yalla ko bind aji bind bi le bind moko bind yow ni nga xamni da nga taxaw ci kanam yalla mu laaj la nonu lay mom mi di taxaw ci kanam yalla yalla laaj ko ci tribunal bu mag ba ñepp la yalla di at lan la nit wara mëna won moromam lan la ab jaam wara mëna won ab moromu jaamam bu jaam bobu di wat ci mom baña wat ci yalla ko te xolal lolu ni mu mel ci rew mi rek barke seigne ablan jay bima yaakar encore yonent bi neena fatima bint bul yaakar ci man de duma la meuna dara yalla neena kenn ku nek yaay gaddu sa biyen kenn du gaddu sa yaram mo yow nga boole barke wat bi nga wat ci mom bana wax ci yaakar ko xamni ni ab jam la comme yow quoi kilifa gu xamni bour te ubi tribunalam bobu ya te jamam yaakaro ci yermandeb yaakaro ci njegalam lu ngay yaakar ci ben morom jam bo xam yeen say sax bamu genné adina ken xamu kan te xamo ci lu nek no dafa nek lo xamni wax deug ñaar nit mi seen niveau ci diiné warna passer légui fofu quoi parce que li musuma deg ben borom xam xam bu wër di hadith bobu ken ni yenente bi mo wax ni ku wat ci ku dul yalla deug mais ñun ay julit lañu dini dañu gëm yalla gëm yenent mo wax ni kuy wat ci kudul yalla yow yaangi bokalé yalla néna bokalé kuko déyal duma la ba man mo xam du neex ci xal na yow nga xam li bëna di sétan rek quoi gaay di wat ci barke seigne ablaye ndjay wala barke mustapha diop wala barke xamulan mu wara ku ci dé yalla yalla du ko djégal lolu bo amé xol bu yërem touti rek parce que yalla aussi néna yonent bi wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin yow dama la yoni rek pour nga nek yermande pour adina bi yépp yermande gogou bu nekké ci yow wax deug yalla bo gissé ay nit di sanku wala ay nit di def lo xamni ni seen dem safara xajna ci wallahi doko meuna muñ lolu waral wax ju bari ji dé waay ñun comme lér na suñu bop té ñun duñ ko def ci mbaxu yalla yalla dimbali nañu ba bu ñuy wat sax dañuy wat billahi wallahi ta'ala wala mugo jeexna watal ci yalla wala nga nopi loolu yenenti ba watal ci yalla wala nga nopi pourquoi ya muhammad mu ne parce que bo waté ci mindeef comme yow bo waté ci sa moromu jam ko xam ab jam la comme yow yalla day da nga jël nga ciiru yalla jox ko doomi adama jël nga ciir sa ciiru borom jox ko sa morom djel nga teru bour dox ko ab jam dafa metti nak te xol lolou ni mu mel fi ci rek ku ne lañu watte ku ne nak ci fa zakir rek ina zikra tan fa ya ñun li ni deegal moy fatali rek nit ñi mëno wañar seen loxo mëno gaddu yapp mais comme yalla ci mbaxam ubil nañu fu buñu mëna waxe ni deeg day fatali rek bu ko defé nit ñi kep ko xam da nga do wat ci nit kep ko xam da nga do wat ci ab jam kep ko xam da nga do wat ci mindeef comme yow nga bayiko parce que bo ci dé yalla dul ko bal parce que mustapha sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni wa antahu anil hawa in huwa illa wahyun yuha du waxantu lu wax yalla neena ki mustapha mi lu wax mako wax mom mo wax li mone ku watti sam ku dul yalla yaangi bokale yi nak dafa nek yo xamni ni di yeen sa nga joxati ko joxati ci ben bo xamni ni lu meuna galankor sa askan la nga labire len ko ni waxal len ko ci leer tek tek si mu leer nañ ba nepp ku ne li may wax ni ku lamb daj ko Sénégal presque bo ci togal tout rek buy wat defé wat ci ben bindef quoi ci ben jam lay wat bayyi borom jami né ku ci dé ci lolou dama lay yobbu safara man lolou man yéne mo ko kenn quoi lolou mo waral ñuy jëfé ndigal yalla né na fatali la rek yow jami momo len ma len mom la ikraha fi din pas de contrainte en religion voilà diné amul forcé wa nit ki da nga wax ak mom bamu gëm rek waxal rek yow fatelil rek fateli nak ben oustaz bu nekkon ties ndaysan ku munun jangala mom tam muné warate dafa melni lotissement xam nga buñu def lotissement il faut ñu xotti ay mbedd nak waaw mbedd yi buñ koy xotti yeen say ñu xott ben mbedd mu jaar sa diggu kër waaw metti na mais vraiment da ngay xamni ki mbedd wi ay défar moko taxa jog waaw défar moko taxa jog du pour yaq waaw bu ko défé rek nga gis ni ki wax ni yeen say sax nga gis kuy warate lamuy warate jaar ci diggu kërëm waaw ngok mais nak du doon aw lay pour nga ne ah li kat comme daf ma laal wala dafa laal kuma jégué duma ci wax dedet fa yalla na fa zakir rek fatali rek ay nazikra muné ha naka fatali muna tan fa wal mu'min kep ku gëm yalla rek boko fatali xelam dana del ci wat motax waxtan wi tay ki bobu la am ñu xol dal yo xamni ni gis nañ ko ci biir suñu société té mu nek lo xamni lu mëna yobbu nit lu mëna yaq digënté nit ak boromam la nga labéré ko comme ni rek ci ñëk ak teranga quoi mbokk yi bu fu kenn watati ci doomi adama bu fu kenn watati ci ab jam bu fu kenn watati ci mbindef yonent bi salam néna kuy wat watal ci yalla wala nga nopi parce que wat ci kudul yalla bokalé la té yalla néna duma jékkalé duma jéggal képp ko xamni ni fatuna ak bokkar bo ay do ci dafa leer waji fa leer yalla ne yalla def mu leer ci xel ak xolu ñi deglu wa duggu ci nopi yi dem ci xol yi baña duggu ci nop bi genn ci ba ca dess wa yeb ay danger la yo xamni ni dafa melni rek nga dem gis ben ngandam gaynde mu daw di ñew wut ci dekk bi nga ñew ne way dekk e ben gaynde gi ñew gaay moytu leen bu ñew deet gaay di la way sobra sel ko xam de sami loxo mais bu gaynde gi ne peul nga xamne ki limu do avertir deug la wa lo fofu nak yalla buñu fa ag wa bobu febar dal yalla nako yalla fajj ba bu ben doomu rew mi bu gëm yalla di watati ci nit wa dal nako yalla def yalla nako yalla ke sumu djumul def na ak seneñ fi meuna ubbe pour mbokk yi bëgg barké lu ci waxtaan wi bo xam da nga ci am lu la lérul ci limay wax wala da nga ci am lo ci bëgg yok lo xam ni dama ko waxul wala yu mel non sumu djumul 88 la won 628 60 1346, voilà. On a 88 628 73 46, voilà. Mugok, boki avait bi dafa tis dafa met parce que yalla du waxantu ab yonent yonent yalla assalamu alaykum
2: trondo
1: wa mbok
2: alifiat
1: ba tokoro na def
2: sant ga alhamdullah
1: wa yalla dol tiant
2: contane na ci waxtan bi de
1: ñi ngi nap nabi de
2: amat na solo lol
1: ñi jëm yete de
2: ci nga wax mom kenn ci tek baat manam ndax wax yalla nga wax yalla
1: man dama am luma wax man jeneral yena
2: yalla neena yentin yalla neena yentin neena
1: lol moy dine di
2: bokal ni ko boudé lolou moy bokon bokal bari na Sénégal dé
1: mais lolou mom alerté ni la wax
2: waaw vraiment
1: man kay ñaay waxtani ñaan na yalla doomi Sénégal yeb dégg ko
2: man bi may gëna nak xalé
1: han
2: am nga man sama ay tidiane toujours vous commencez de par focus ki rek nan mu nan cheikh man xam nga do jomono do ko
1: waaw wala mu gok yeen sa ngi ku fa kassal dal di wo serigne
2: wala
1: sa portable di bëgg daanu li nga ne ya allah wala subhana nga ne diw serigne te serigne dew de de am yaa
2: singa juddo yo xamoko manam yo da ngay juddo rek nga deg ñuy waté la yo do ko xam ba pété danaka xeyna jamon bo do deg waraté yoy
1: wallahi lool motax nak li dafa am solo radio bi ñu leen di ñaanal bu baaxa baax parce que ñu ubbi nañ fi buntu
2: musna setan ben émission télé
1: waaw
2: Ibrahima Sylla ma dégg benn waay mu ne ñun Sénégal am na yenent man jurub dama jommi sax
1: ah
2: yenent la wax mu ne ñun fu tokku yenent la man ne ko man dama alcorane bi ma jang wala dafa am benen alcorane
1: wa yenent de Mustapha mi ñu xam ma nga fa lay ci medinatul munawwar
2: wa moy yenent bu mujj mo tax yenent yi manam
1: wa lool de mom
2: bu ma déggé nak ñu né fi am na yenent man jurub bobu dama jommi
1: wa lool c'est ñom la engager rek
2: vraiment
1: en tout cas nga wax sa lu neex waye bu dajé yalla da nga xamni ni xamni Mustapha bimu fi jogé ak légui yenen touba ci atou sallalahu alayhi wasallam voilà lol jeuf jeuf Ibrahim hein voilà ngok voilà ngok sama trondo bobu gisna affaire bi yewuna voilà voilà non la parce que vraiment sa morom ak sa borom dang ko wara xamé bismillah salam alaykoum
3: waaw assalamu alaykum wa rahmatullah
1: alaykum salam wa rahmatullah
3: professeur man la bor ñang bu bakka bari
1: eh sey mor
3: ñi lay xare
1: ñang baal
3: xare li ci yowma jumaa bi
1: yalla yalla nangu ziar
3: ñaan rew yalla mi yore jam rek dara la ko teew rek yalla bo la ñepp defa jam
1: amin amin amin way amin way
3: xam nga leg ni deug da bëgg ku ko yegg rawate lu sunu borom
1: wallahi deug la
3: yek yow ku lay yegul rek bo amé ay copain ñu bu ñu yegguñu la sax gis nga nim lay metti
1: wallahi deug la
3: waxuma la nek le bin indi le bi rek
1: han
3: atta tole de yag rek waye da
1: nga
3: wuyi de
1: nga bëgg jël ab jaamam diko jox garadu yalla
3: non xal sax da ko nangu
1: ah way
3: xal nangu ko mar de tal lolou kay fu mu amé da suuf sax man na yengut
1: ah ja wax neexu deug neex
3: man na yengut
1: wa lol la alquran wa taqu fitnatan lol la wax wa taqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khasa moy tilen fitna bo xam bu ñe du yam ci ñi togn rek
3: du yam ci togn kasse
1: ah jehna yow deg nga affaire
3: bi ah adu ma ngi non yalla ñu yalla dafa jam rek
1: jël jaf ñan bal
3: moy jidu ci nit ñu doom taqawlay bu amul
1: ah
3: lu bari man nako def ndax senegal yi ñun ñepp ci ma ku ci lekk yapp bare gere def re yow yalla la yoon
1: ah
3: pourtant Moussa bi muy warate ba yalla tekkal ko xadir lan la ñu la jëm Moussa
1: ah mu ngok
3: nako yow xana addu bi ku lepp xam xam amu
1: ah
3: buñ ko la jëm Moussa lu mu wax yalla nako yow kat yow Moussa dama la waxul ni bu do na keneen ko xam yow xamna xam noko xadir borom sikim bi ba bare war ko ki ngay set yo mana neena ko boko xole di nga xamne ki amna ki bobo sikki bi ci xadir mom lañ ko gisi
1: Allahu akbar
3: han
1: ngok
3: kon nit bu fekke dundam dang koy baye rek yow mi am xam xam yow yaay rocce ko dank
1: wallahi
3: bayiko xamne ki sanko na ma pare parce que bopam la fi nekkal
1: wallahi
3: wa ta waxi bopam do ngolay wax waye waxu fi xalalaw xala rasulullah te ñaari xale yi ku ko genn man de serigne ci may jang sen tire yeb dañ ñaari xale yi ku ko genn
1: han
3: bul ko nuyu bul ko tuddu bu ko tass bu la nexe yak sax jambur ci ñoom da nga am ak ñoom jam rek
1: yalla neena
3: yow togal bu nga tok way bu jaxaso ngi
1: yalla neena yonent bi neena
3: salaam salaam
1: ku ko genn fo jëm
3: ku ko genn de xam fo jëm
1: ajana amu ken ku yalla yoni amu ken
3: rek da ci xamati yaay ci mu waxal ko neena ko xamne bu duggé fi te bu genné du xam fu mu jëm fa ñi daw bu dugg ci l'islam nañ leen won l'islam ngir yalla bu duñu genn
1: way nañ won nit ñi l'islam gis nga l'islam
3: ci xamati yaay maktu moko wax
1: li nga wax ni dafa am solo gaay yi dañoo
3: mais référence parce que dafa wax né cëpp ko xawi dana ko xamne bu xé bu dugg ci yow bu genné du xam fu mu jëm bu dé mo dugg ci diiné l'islam ni wono ko l'islam bam kedd del ma nan né ma néwon ak li danaka amu ben différence
1: gis nga lool lay wax ni mo né ben julit mo ko ambassadeur l'islam nga ya meuna wone lutax ñi nekkul ci diiné ji gis taru l'islam waye bo wone sa fan betam ñu xéeb la xéeb sa diiné
3: ngi
1: non nak yow deug nga yow dal ñang balo deug nga quoi ma sha Allah
3: jerejeuf merci
1: beaucoup yalla yalla sam la tiami voilà mu ko gay putain gay gis ni affaire bi voilà lolu ni dal xale nan ku dofati xam bismillah koku daf men dem bismillah adam na wa koku daf men dem di xale nan ku dofati xam dal en tout cas ni dal munu lulul wax rek lolu yalla wax yonent bi nako he in alayka ilal balagh wa ma alayka ilal balagh yow dal li ma la yoni ma jotali rek ki touba ki duggu ci dine ki taxek wa yoy sa yonew ci fek yonent bi sazam bam demé ci dekk bo ñu bolé ko dofé xadi ñu sanni ko xeer ba dara dara tam du sel di tour mune ah ñu def ni seenu yonent nu ñu mëna démé aljana jibril ñu ciop nako eh laysa lak min am ci eh ah en alayka ilal balagh yo jotali ni la wax rek kuy dem aljana kuy ki sa yoy yoy du bu ko li jent allahu akbar ah yonent bi jibril dal na ha mune na mune ay kon yalla dootul am allahu akbar ciop la jibril yalla no way ya muhammad wa mbiri mom yow dal mala yoni waxal yalla neena wa waxal yalla neena yalla li la wax yalla li la tere yalla li la beug mais ki duga ki dem aljana ki dem safara lolou so yo new motax yow da ngay wote rek waye munu atté kenn munu juger kenn wa yoro aljana momo aljana xamoko fay dug momo safara wa jotalal rek mama alayka ilal balagh lolou mom moy li nga xamne ni ci lolou lañu nek ni jema jotal rek wa jema jotal yalla dogal nak liñu jotal mu duggu ci nopp yo xamne ni liñu nan bob bu nara am barke nopp yu deg deg nanguko mo ci sax wa bismillah
4: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
1: Wa alaykum salam wa rahmatullah.
4: Ah oustaz ci la content nañ.
1: Yalla content way.
4: Ah juma mubarak yalla yalla doli jamm
1: way. Amin waji.
4: Content ni neena amna solo dama koy tewlu heure bu ne diko bayetal.
1: Ah ñi jema bay sunu war de.
4: Deg dal mo am solo ci doom aduna.
1: Way deg suñ bi moy affaire bi.
4: Ah ya ngi yede wax deug yalla yalla guddal fane wi
1: reuy. Amin lo xamni ni doko yene sa doom reuy way.
4: Wa deug la de.
1: Da nga leena bëgg comme ni nga bëggé sa bop
4: wallahi ndeysan da nga nuyu nak imam yi nekk ndun yëpp di leen nuyu
1: wa ñu ngi lay dégg xamna man na
4: ñaanal juma mubarak way
1: wa juma mubarak ya akhi kër
4: jërëjëf way baxna jërëjëf
1: nga ni fay woté ni
4: alaaji mbay ndun
1: andun wa baxna jërëjëf mbay sant bi rek mo yaax wala ay wa d'accord. Alhamdulillah. Voilà. Mungok. Kon Alay Mbayen bobu tam wax deug Yalla mom tam degna waaw te deg bismillah alhamdulillah. Mungok Mbayen bobu degna Yalla may ñep deg rek waaw parce que yonent bi sa def ñu jox ben hadith bo xamné danaka moy tax na ngay gëna sawar ci di wax lo yaakar ni mën na jariñ di yema tek baram ci lo xam mën na yaqal nit parce que la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi yonent bi sa sam neena he bu len nax seen bop le seen ngëm gi ñu na mënu du wër mukk ñu ne ha ci ban ki mune ludul da ngeen yene seen morom li ngeen yene seen bop ha lolum hadith bobu dafa do war de bu fekkone kenn ku nek lo yene wul sa bop doko def sa morom da lo kon lo deete alkati lo deete tribunal buguma kuma sacc duma sacc kenn buguma kuma sank duma sank kenn buguma kuma nax duma nax kenn buguma kuma dor duma dor kenn xale yi wax dor kat yi buguma kuma dor kenn buguma ko laal sama dom bu jigen kon duma laal ben dom bu jigen kenn waaw parce que jigen bo fi laal rek bo fi jege rek domu dambur buguma kuma sacc ar kon duma sacc kenn buguma kuma fenn kon duma fenn kenn wa lolou xol bobu hadith rek meuna defar adina quoi yalla nane yalla dol dimbal yalla nane yalla nangul yalla nane yalla dol di baxal ci bax ni subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin

0: ak may bokku ci yakh bu reuy yoy mom jeufu ciadu gi deug ci yonenti bi la commencé won islam bi ñu def ko xex ndax lool fek mo ngi am rek nit ñi duñ nawlo wante te islam dafa bëgg nawlo wante ke nek muhajir ke nek ansari ñuy xolo ci mala gën mam imam abdullah ibn anis daldi ray ben way ci xex bobu ndax nit dafa bëgg bopam gis nga bo gisee islam interdit ko pour jamm am motax islam dom adamo koko xeb rek mu bañ la te boni ñi ño fété ko ñi fété suuf kon amna ñuy mag ak ñuy amna ñuy xeb ak imam ak ñuy xebati ndax ci la rayenté bu amone ay bi wacc li wacc ta ay li ta ay bi wacc la lay wax abdullah ibn anis la yonenti bi yoni
1: oui
0: bo andak muhajir moy ko baye ko makka dem medine ansari moy ñalen dalalon bi ñege ñuy xëccu ci mala gën mamak mala gën judok man ci xbu ray la bok ci lañ kuno imam ba abdullah ibn anis mi yonenti bi yoni won mu ray ben way daldi murtad genn ci l'islam daw dem makka yalla wacce ayba wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulm mais nous sommes min asabin ali mak waxuma la sax nga def lu bon mais am fa intention def lu bon sax yalla daf koy bind lol mak rek la am
1: la khawla wala khawla
0: mak rek lam ci xam yonent bi def ni bo yene def lu bon te defuloko yalla du ko bind mak nak waxuma jef lu def mais bo fa amé intention bu bon dañ koy bind
1: subhanallah imam kon ñi dem umrah wala ñi am
0: il faut ñu dem attention ñu xam fa jëm fan la dama wax toujours ay bi samay u jaay toujours dama len koy jangal
1: ay bi
0: waaw fi ko deg samay waxtan ci makka wala avant makka di nga xamne ay bi dama koy jangul lu bari la ndax dama len yene jamm imam intention lu bon boko defé makka ñu bindal ko comme bakkar moy fan wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nuzikhu min asabin alim parce que makka du place dem ba makka di xalat du bon makka place toubé kay la place de ferro la
1: ma ma ngi deg sa kérok cheikh ibrahim gay mi ngi koy wax bi nekkon xuntu mi mi ngi expliquer mune amna ño xamanteni imam dayi dem ci kaaba gi ci kisso bi parce que amna da len koy digal ni la bo demé ci kaaba gi nga fexé ba kisso nga dag ci
0: dem ma makka def circo
1: waaw mo gëna graw ci walu
0: nga dafa sobé di pañ jogé banjul bo ma ngi deg aslem padua dama lay wax ni mako dundu mu ñew sama yimpañ la mu ñew di dem makka mais dakar la doon duggé ci mone serigne dafa ben serigne bu nako jurom ñaari xéru latri di mu yoni mako ne da dem auteliko ko parce que serigne bi mo nako no jël ay xéri latri yobale ko makka manako ki daf lay duggal ci shirku bu day xéer kay bayil ba dem muzdalifa for fa sa xéri jamra
1: nga sanni
0: bu day ay xéer latri kay bari na makka kon ñen ñi ñolay duggal ci shirku shaytan lay don
1: la khawla wala khawta illa billah
0: lan lay def ci kaaba gi ak lu fay jël
1: dina kisso boko dagge
0: ay ban kisso
1: xereum bu graw
0: degaloko moy da ngay dem ba makka di shirku lo xamne moy wama jurit fihi bi ilhadin bi dhulmin
1: motax yalla wax nako
0: man
1: amna ño xamanteni ñi man ñi gamaw ñi res
0: waaw mo ngi ni wama jurit fihi bi ilhadin bi dhulmin nuthu min asabin alim makka yalla boko protéger ko porto ba ya fay nekay ay alquran la
1: té il paraît bu la jappé imam té parce que kéro ngi koy wax bu la jappé est ce imam xam nga fi sénégal amna ño xamanteni dañu bloquer sen tour fi 5 ans mënuñ dug makka da len japp ci affaire yoy
0: xamna ko di imam yoy yeb xamna ko
1: des sénégalais
0: oui des sénégalais kay xamna ko di
1: dem dañ jabar japp la
0: waxuma la sax dem jëf ko fa mais dama la intention bo yene bo yalla fi waxut jëf ko fa daf nay intention bi soko fa amé rek ñu bindu ko lool makka rek la am xam nga dakar man mo na fi nek yene lu bon bam yag ma bayiko imam mais ken do bako bindal ken do bako bindal yalla day xaar bama def ko ma do koy bind mais makko suma fa amé intention yu bon rek ñu bindu ko mom ma wax la ay mo ngi waccion ci ñaaru ñooñu mais al ibra fil aya bi umumi lafs la bi khusus sabab ci abdullah ibn anis la waccion mais kep ku ko jëf rek ay bi day wax ak yow kon imam makka yalla mo ne ñepp ci yam al akifu fihi wal badi kafa de ko yep way nak wa ma yurid fihi bi ilhadin bi zulmin attention gan nga wala deuk nga fa bo fa deme tobal djub ci yalla way bo fa amé intention djef lu bon yalla mo ne dama koy bind bakkar bu reuy
1: manam ku fa bëgg def lu bon mu xëpp
0: sako way mo xëpp ci sako
1: merci
0: beaucoup ko bëgg def lu bon mu xëpp ci sako
1: allahu akbar ci yalla
0: kon il faut ñu def attention ci deuk bañ jëm légui nak yalla ñew ci sunu mam ibrahim ndax makka nekulon makka
1: verset 26
0: imam xolo sootu hajj ñu ngi bëgg ñu ngi dogo dug ci makka
1: té ñi épisode 4
0: way épisode 4
1: allahu akbar ci yalla

0: Pamata Sarr Mbokki Kharidi ñu bayilé nak Imam Amadou Li mu ñow and ak yeen ci waxtaanu diiné be ci karam
1: al islamu hayaun islam moy nga am kersa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi len di nuyu fi ci radio senegal international ki len di nuyu moy sen mbokum talibé amadou li ngén gén xam ahmed harouna li di jaglen nuyo ki mengo machine bi moy soxna ci adjaratu abidjey adjaratu abidjey kon duñu def rek lu moy ñu laal touti ci asaka bi ubbi buntu magal bi ngir bu safar jeexé ñu ñëwaat ci ñu ngi wax bismillahir rahmanir rahim tay dé dañuy dugg ci li nga xamantene modi asakaay gelem ku am benn gelem dara waru ci ñaari gelem dara waru ci be ñenti gelem dara waru ci waye ku am juroomi gelem ñe am nga nisab nan ngay def ñu nek sétal benn gatt nga génné ko so amé juroom benn ka dalik benn gatt la be nga am fukk sa yo amé fukki gelem ñu né a gennel ñaari gatt nonu ngay def sa yo amé fukk ak juroom a ñu né la a légui nak gennel ñetti gatt sa yo amé ñaar fukki gelem ñu lay gennel nga ne juroom yu ne dal gelem lay genn gatt lay genné waye sa yo amé nak fukki gatt fukki gelem ak juroom a dañu la nan légui nak gatt yi ngay genné doyna demal genné ci gelem yi nga xamantene moy xéetu gelem ngay genné lolu moy li nga xamantene mom la yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ke soko jangon wa fi khamsin asara salasa siyatin wa fi 20 arba siyatin wa fi 25 soko amé nak bintu makhat ngay genné bintu makhat moy bo xamantene dal ndey gi dal eumbuna te boko sété mom comme awfa sanatan matal na at mu dugg ci atum ñaarel ba bul ci xéem donte ñaari fan la su fekké amul nak mën nga jël bul tulabun ndax mën nako remplacer moy bi nga xamantene awfa sanatay ni matal na ñaari at koku mu dugg ci atum ñettel bi donte ñetti fan la bul ko xéep nonu rek ngay continuer be am sitan wa salasin sa yo amé fanwer ak juroom ben kon bintu labun ngay genné kon moy moy borom borom ñett at yi waxon nañ ko waye su fekkeen dem nga be am sita war bayina ñen fuk ak juroom ben kon hiqa ngay genné moy bi nga xamantene amna ñetti at te nga xamantene mu dugg ci atum ñentel nga xamantene yalla na legi sal ñu won ko kuy ndax mu mëna am dom waye su fekkene dem nga be am ihda wa 60 61 jaza ngay genné jaza nak moy bo xamantene matal na ñenti at be dugg ci juroomelu at non lay tuddu waye su fekkene dem nga be am juroom ñaar fuk ak juroom ben binta labunin ngay genné kon ñaar yoyu nga xamantene waxon nañ ko mom ngay genné li dal su fekkentene dem nga be am ihda watis ina juroom ñen fuk ak ben ñaari hiqa ngay genné waxon nañ ko moy hiq lan moy hiqa ñaaram nga ci genné legi nak su fekkene dem nga be am 120 nga dem be am temer ak ñaar fukki gelem fa fi kulli 40 bintu labunin ñen fukk yi ne nga gennel len bintu labun waye fi kulli 50 hiqa ni nga koy genné dal kon jéxal nañu ci walu gelem lélé nak nit ki ne waw ki mom limuy wax lan la lutax muy wax asakee gelem est ce amna njeriñ waw ummu habiba ajratu abidjie gis nga xey am ben xam xam yalla jappé na la ko xamantene da nga gorel téméri junni bilal nga xey deglu ben xam xam lila yalla di fay mu ngi melni nga julli junni rakka lolou mo waral ñukoy wax masalan nga xamne juromi gelem gatt lay genné asaka liñ ciy jëlé ci yool mu ngi melni tay nga gorel ben bilal be téméri bilal be jurom ñenti témér be junni bilal yalla joxna la yool bu toll nonu mu ngi melni tam ko xamanteni julli nga junni rakka ni la yent bi waxe ibnu mas'ud ibn mas'ud julusuka fi majlisil ilmi lam tamas qalaman wa lam taktub harfan khairun lak min itqi alf raqabatin moy junni ay jam nga gorel len ne len bahal na len comme ni babakar defal bilal khairun min an tusalli alf rak'atin lol motax fajar jog nga tal sa radio toujours jappal ne lila yalla fay li gëna touti moy ko xamene julina junni ay rakka te lolou danika ñaari fan sax monoko ci julli te itam wax deug xey nga deglu rek xam xam melna ni gorel nga junni ci ay jam te lolou ay milliards lay doon lolou mo waral ñuy wax xam xam bi kon lelek lolou mo waral ma diko wax waye xamna ni senegal sa nga gis ci ku am ay gellem bay genni asaka lolou lu rar la waye nak dañ koy jamo yalla lolou mo waral ñu diko wax lolou rek na du lenen kon ajratu abi nañ dem ci nangi nagi de ñu ngi ziaré ki di samba saw ñu ngi ziaré itam ki di omar saw ñom ñomom leçon bi kon ma ngi len koy may leçon bu tay bi moy asakaay nak mayna ko ñi sante saw tay ñom lañ ko téralé nak boko sétone tay a mom bo amon ñaar fukki nak itam do génné dara waye sa yo xamantene am nga fanwéri nak kon asaka warna ca kon la war ci mom moy nga génné ci ben sellu bo xamantene matal na at kon fanwéri nak yoyu kon lolu ngay amati kon nga déssé ci sa gëtt légui ñaar fukk ak juroom ñent ndax be joxé nga ko waye sa yo amé ñen fukki nak musin na ngay génné nak bo xamantene dal amna ñaari at mom ngay génné kon dal ni rek nga koy continuer sa yo amé ñen fukk nga génné nak bu am ay at sa yo amé fanwer nga génné ab sellu lolou la yentou bi ne fi kulli salasina tabi'un wa fi kulli arba'ina musinna kon li moy asakai nak waye sa yo ko defut nga am fanweri nak bañ ke joxe azak so faato yel na fek tuub nga fi nga tedd nak yep ñolay yalla reyel len be ñu toll ni ni ko ni toll ni sanju yalla ñu di la noté di la jam lolu musiba la kan lañ koy xaaré moy ki am ay nak te genné wu ci asaka lolu moy mbir mi kon ajaratu aida ñu koy nuyu nam na ko lol barki dembu ziaré nako waye ummu habiba ñu ñew ci li nga xamé moy ganam yi gatti nak mom atank am nga ci fanwer amago nisab yow dañ la dik yow faqir nga waye kep ko xamene am nga ay gatt moy bey wala xar tay waji amna ñaar fukki bey am ñaar fukki xar waji amna nisab kon de koy genné asaka lolou la kon nak ñen fukki bey yu mu ci genné moy satun jazaa la ci wara genné mu génné ci gatt bo xamanténi fokk na dal non rek lay continuer ñeen fukk dotul génneti be am téméri gatt ak ñaar fukk ak ben su ko défé mu génné ñaari gatt non lay continuer waye sa yo xamanténi dem na dak be am ñetti téméri gatt légui alqura hadith ne ko kon day def fi kulli mi'atin satun témer yu né mu génné ben gatt sa yu ko defut bu déhé gatt yi dañ koy noté dé diko jam yal nañ ci yalla musal kon yaakar na né su fekkenté nak waji né nañu lan lañuy wax ci ki nga xamanté né moy ludul saima saima moy gatt yi nga xamanté né dang len di bayyi ci all bi ci ngoxe bi ci jatti bi ñuy lek ci ñax mi waye su fekente ne waji tay jëlon na kërëm wala tolam def ko élevage est-ce que dina ci génné asaka ou dédét koku du génné asaka ndax ci tolam lañ nek waye koku nak dañ ko ne na fatiliku faqir yi na fatiliku miskin yi mom dal moy sas bopam me islam sasuko lol lay teki loluy tam lu am solo la be taxna al mashiya moy bi nga xamene day dem ci all bi di lek bokol ak bi nga xamantene dañ ko uddu ndax islam nak ci ndigal lay wey nonu la waye li nga xamantene moy awqasi dara waru ci masalan ki nga xamantene amna juromi gelem genné ko asaka am jurom bennel jurom ñaarel ñetti gatt yoyu ñenti gatt yoyu nek ci digantem ak fukk lolou dañ ko ko may du ko genné asaka lol nak bu don xaliss mom duñ la ko may lepp ngay hisab donte la waye ka dalika non nañ le ki am ay gatt moy ay bey ak xar dang koy bolé nga asaka ko ka xamantene ki nga am moy xéetu nag yi benn bi mu ngi tuddu jawamish benen bi mu ngi tuddu benen nag bi yoy de koy bolé ndax benn sinfu lañu lol dal moy mbir mi be tax na itam ñaar ñi nga xamantene ñoo société won am seen gëtt be am ñeen fukki gatt ñom dañuy génné asaka waye amuñu droit def jikko tiamen nga bal ma seydou tiam damay jallale message su daawa bi ñu baye be at mi bu ga jeex ke jël ñaar fukam beru fele ke jël ñaar fukam beru fele su fekente ne agent bi ñewna ne ko awma lan awma asaka su deme nak ñu boole wat seen gëtt loolu mo layent bi ne ken du boole ngir asaka mais ken du tekkale ngir asaka c'est que itam dafa am fo xam day neex da ngay set da ngay téméri gatt ak ñaar fuk ak ben mom danika setal lu tuti lay genné ci asaka gañi bayyi be waji di ñew ñu bolé ko ngir genné asaka bu tuti kon lélék dañuy bolé ngir dal dema naxaria lele dañ koy tekkale tam ngir daw lolou yep ken duko def lu haram la na ngeen ko bayyi ci tabiam lol nak moy mbir mi kon yef yaangi nonu dal kon dinañ ko waxat ne li nga xamantene moñu yittel ñun ñi nek fi ci sowu jant commerce bi at mi ñewna bedena setal sa boutique bi nga set marchandise bu ne lu muy jaar ci jamono yi ñu bindal lako inventaire kon ngeen koy wax ñu ne ka li nek ci magasin prime tay nek na 20 millions nga jël 20 millions nga dem set banque bank ba nga set lu fa nek ñu ne bank bi yim tam 20 millions mu nga fa ah nga dal dira kon des 40 millions mu nga fa ci walu waxine legui nga set sa waxane lan mo fa nek moy li nga denc ci sa bop ñu la wax deg 20 millions nga fa nga de ko kon 300 muy nonu ci ay millions legui nak nga set say bor yep ñaata la nga xamantene mom lañ lay top ñu le la ki de fanwer million lañ koy top ci bor kon legui li nga lan ngay genné asaka ajratu abi ummu habiba kon fanwer million yi mom ngay asaka nan nga koy asaka nak ajratu abi da ngay jël sa machine rek nga jël ko nga ubbi ko kon so waxé 30 millions legui nga bindi 30 millions legui dang kay def rek divisé par 40 mu jox la asaka bi gis nga tay so bëggé xam lolu jëlal 1000 francs divisé par 40 25 la lay jox ni lañ koy aajewul dem fenen som bobu ngay jël rek nga divisé ko kon ala kulli hal qaida la bo xamantene kiko baxé julli di moy jabel gey ci marché bu bes ak ko xamantene mu ngi tuddu de ngamam Lamine Diop momitam ñom wax ne bo demate neel nit ñi buñu sonnati ci ne wo nit ñi ki nako gennel asakaay xaaliss som bi mu am toujours suko binde be pare rek nako def divisé par 40 lolu ngay def gis nga wala jow bo yere sama seen setal defal 1000 francs rek nga divisé ko par 40 da ngay gi mu la 25 ni lañ koy genné 25 yoyu nak momoko ñan ñoko mo faqir yi ak miskin yi ñoko mom kon mbokk yi kon ñu ngi wax nak ñi nga xamantene ño mom asaka bi ah yonent bi de mo wax ne yalla tabaarak wa taala alal di mirage ak mom yalla moko ne ñi ñokoy mom innama sadaqatu lil fuqara waye nak asaka bu mona don wa ker yonent bi sallallahu alayhi wasallam duñ ko lek lan mo waral lolu ummu habiba gis nga tay non yi tay bu yonent bi genné won asaka ne nañ ko jox wa kërëm nafaqi dañu ne ki dafa bëgg nax nit ñi dengamam bëgg xéetam ak famem di lek alalu julidi farna yalla ne ñom nak buñ ko genné kep ko xamanteni hashimi nga banu aqil banu alin banu jafar ak kep ku baye ko ci ñom do lek asaka ndax yalla moko defandre deru yonenti bi ngir na feqi duñ ci am yoon lolu lu am solo la ci lañ wax waaw est ce que asaka dañ ko tabaxé jaka demal ca téré bu tuduna fiqh sunna asaka ken du ko tabaxé jaka lan moko waral yalla def né juroom ñett yi ko mom jaka bokku ci way lan moy falsafa lolu falsafa bi moy yonent bi gis na setam ñi né hasan la ñu indi won tandarma mu dal koy xex diko saxami yonent bi aksi ne ko kax innaha awsakhun nasi tofliko li moy salté kon nak salté ken du ko tabaxé jaka masala soko léralé rek mu lér kon yow ci sa bop wa anfiqu yomi am ñaari téméri dërëm juroomi dërëm yi nga génné ko kon li nga xam mo fa dess mom ngay tabaxé jaka kon ala kulli hal kon ndoxum sobé ken du ko tabaxé jaka té yonent bi mo né asaka bi sobé la ay tilim la kon ken du ko jox yalla ken du ko jox ki nga xamantene moy itam ahlul bayt moy wa ker yonent bi nga xamantene harumat alayhim as-sadaqatu waye man nañ ko def nak ci maslaha am yow tay su fekkentene tay faqir bi comme tay ku bax ki serigne mor diaw joxon nga ko sa asaka yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñew ganesiko mu berndel ko ci asaka bobu dagan na ndax ki momelam la ko jox alalam la ko jox waye nak asaka bobu nga xamantene mom nga wara genné momatoko innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi lu tol ni lañ am ci waxtu kon dañuy dal di taxaw fi su fekkentene magal nañu be sotal suñu gamo be sotal ñu dal di ak sinak matal li nga xamantene modi ñi mom asaka bi tex waxon nañ ko waxtiko waye nak fi mu tollu dal ubbi nañu dossier bi ngeen xamne itam radio senegal suñu kelifa señ babakar dafa am nu mu terele legi waxtanu fajar yi su fekken altine jotna ahmed li moy def waxtanu fajar talata alarba alkhamis kelay fegal nonu fan yoyu non la ko redde señ babakar nak reddat legi aljuma be dimanche ki di cheikh job kahel moy def waxtan yi kon na ngeen xamne imam babakar ni la ko redde legi ngeen xamé ko nonu kon ñi doon dak amadou li ay aljuma ak yoyu legi daw dotul defati waxtan bobu job kahel lañuy am mais li commencé altiné be alkhamis ni la ko cheikh babakar mi saytu mbiru diine ji fi ci radio senegal ayyadahu allah wa nasarahu ni la ko tenké ngeen xamé ko nonu ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ndokel ci li nga xamantene moy ndamu senegal waxna la né ndamu senegal bari na waye bok na ci ndam li senegal am moy tariqa bo gis boko sété tosanam du nek senegal man nga dem bi nek algérie nga dem bi nek baghdad nga dem bi nek misra waye tariqa mi nga xamantene mom ngay jël tosanam nek senegal yalla dogal ki nga xamantene mom lañu jox ndigal mu redd ko mu nek senegalais koku mam ahmad bambala lol motax ñu waxon ci wax jo xamantene jibril cheikh jibril fall moko don wax ak keledor yalna yalla yeesal yeesal sen yermane ñu nek kon tariqa mourid un honor la ñel afrique amatan me honor la neel ñel senegal khassatan ni lañ ko don waxe waye ñu wara dug nak ci magal bi ci ay texte na yi don nak ndax am nañ ci ndigal ci suñu kelifa ki di imam babakar diop waxtaan yep legi mu ngi jëm ci magal bi kon suñu waxtaan yep legi mu ngi jëm ci magal bi waye bala ñoo wax magal bi dañuy def istinas magal fan la ko xam xam fan la ko hadith waxe fan la ko fiqh waxe fan la ko tarikh waxe andal ak man ci téré bu tuddu al muntaqa min akhbar al mustafa dang ci fek ci nawawi mu ne yalla tabaarak wa ta'ala da fay may julit ay fet yu bari na bokku na ca fekken soxnam muccuna mu dal koy rendil gat ñun sax ñu koy wax mbewa suudu ajaratu abi ñu bari bayyi nañ ko mais lu bax matu ni mu metté mu mucc li nga wara def moy su ñëwé ci kër gi nga ray li di xar wékkal ko ci neeg ba lolu moy li moy mbewa suudu ñun da nañ ko def ma yaakar ne ndeke adala ndeke dedet li bo deme ci muntaqa min akhbar al mustafa khabaru yonenti ba ci la nek ñaarel bi koku bokul ak aqiqa aqiqa moy su fekken yalla mayna la dom be mu am fi juroom ñaari fan ci juroom ñaari fan bi ci koy ngenté nga reyal ko gatt budé goor defal ñaar non la ko aïssata waxé né non la ko yentibi defé non la yent bi itam waxe budé jigen nga ray ben gat kon ñaari gat ñaari xew xew ngok ñettel bi moy al wakira ajratu abi xele yi bayyi nañ ko islam difay bëgg lélé nga gis ku liggéey bëm retraité amul kër yo nga liggéey danika fukki at rek nga am kër bëgg nañu balan ko dalo nga def fa li nga xamantene moy cérémonie so moné nga ray gëlem su fekkene monoko nga ray nak su fekkene monoko nga ray li nga xamantene moy gatt so munul nga def ganar nga wo fuqara yi masakin yi ngel ñu lek ko be pare nak nga doga dalo kër ga lolu moy al wakiratu ñu bari defatuñ ko waye billahi lu galaj bu ko gëna reey ci kër amut té en tout cas sharia la encore waye rek tabax kër rek ñew né dara dug sara xewo dara rendi wo dara lo fa gis yo wax kon ñu ngi wax nak danik info nak ma ñew ci magal bi la jëm fi magal bi tégué nak moy li nga xamantene moy li nga xamantene moy naqira ñu jëlé ko ci naqou islam de lay may su fekkene yalla dogal na nga tukki be ñew so ñewé nga wo mbolem faqir yi mbolem miskin yi su fekkene man nga geleem be ganar lo ci man nga rendiko ñu lek ko ngir nga sante ko yalla nak te xam ngeen ni tukki amul ben jamono bu mu woyof te bu jekk da ngay tukki be mu yag ay tene ak yi gaynde jani ak jitt yi depp ay jafé jafé la woon waye ren itam bo duggé ci avion itam kadalika bari na ku dugg ci avion be mu yag avion bi tak waxut ay borom ñaata la su fekente ne yag ko won wax kon su la yalla maye nga tukki bi ñibisi kon war nga def nak li nga xam moy cérémonie moy naqiya lolu moy magal bi kharajtu kharajtu bes bi nga xamantene ci la mam ahmad bamba genn ngir ligéeyal muhtar muhtar moy ki yalla yonni mu nekkon ci safar ci 18 kon lolu moy tukki bobu bamu ñibisé ñu diko magal bo mané nga def gelém be ganar koku ci istinas la bok demal set ko ci téré bu tuddu al muntaqa min akhbaril mustafa dang ko ca fek dess na yenen ak ay xew xew waye nem waxal na la ne fi la tege te itam magal sante yalla la ndax dafa wouté ak ñi amul ngor yalla dafa wax ni am na ño xamene amuñu ngor moy ñan su fekkene duggu nañ ci gal geejgi kaya nga daali gis ñu bayyi xerem yi ñaan yalla diko selal te ay yéfer lañ kat ne yalla dal yo rek ka fi nek wétal yalla nak selal ñaan ba ay waye sa yo xamantene yalla mayna len ñu mucc ci geej ci jeri ja delu ci bokkale ba fatte nañ sante yalla lolu nak amna ño xamantene mu ne nañ mënuñ ko gem manela gem yalla mo jafé izarakibu fil fulki da'u llah mukhlisina lahu ddina falamma najjahum ila albarri fa idahum hatil fuzaiyala bokale rek yo nak yalla may la nga dugg ci gal biñu bisi ak jamm nga wo ñanga am nga len bes bi na ngeen mako magalal kon santa kon nga lolou moy lolou motax ñu ne yéfer yi musuñu am ikhlas degg na ben way diko weddi mané ko dedet kuy weddi sa borom ndank nga koy weddé ndax yalla neena yéféri makka ak ñi melni ñom izarakibu fuñu yégué filful ki ci gal bi geejgit gaaya kaaya daw la mukhlisina lahu dina yalla ne buñ may wo dañ koy selal ca jamono jojja moy sen sifa mune dedet dikoy weddi way weddi yalla du ngora nak imam bara wax ci bara njaay ca ciaro neel xele ñu bayyi di ngat yalla lolu baxut musiba la dal kon yalla mo ne yeferi dañuy am ikhlas ci ay jamono waye su fekenteene jamono jojja genn na ñu fatte lepp kon dal waxna la ne ci fi moy li istinas magal bi ci li moy ciosanam ñi xam xam nañ ko ñi ko xamul nak nañ ko jang kon nak bala nga wax ci magal di nga wax ci imam ahmed bamba li tax mu dem de ko tan xam nga ne yalla dafa wax ne yalla dafa wute ak bindef laysa kamislihi shay'un ajratu abi so amé sa xarit yiw bo gis dang ko koy jox lolou doomu adama la so amé keur may ko bo amé auto may ko lelek nga defal ko weef ndax sa xarit la ko koy dafa wutek nak yalla yalla mom bu amé xaritam musiba bala bu ñew musef ko te ke gëna diislé moy gëna yonent lay dog ak anbiyaaw mursalina lol motax nattu bi nga xamantene mom la yalla tek Ahmed Bamba suñu mam ñu génné ko ci génné bo xamantene lako sabab lumay dul dara lumay ay rambaaj yo xamantene itam dara waraluko lumay toxor bemu waxal ko bopam ne akhrajtumuni natiqina bi annani abdul ilahi wa innani lamujahidu neena tub mam bamba neena yen tuba bi de akhrajtumuni yenama genne natiqina la ngeen wax ci sen rapport ne wax nga bi annani nak man abdul ilahi jaamu yalla la duma ko bokale wa innani nak man tam mujahidun dama beug taal li nga xamantene moy jihad comme niko Cheikh Omar ñom defé won etc etc ñu wax lola wazanantum ngeen jortune annal madafi'a indana gañi rambaaj dem bene mam bamba day waja dal ci tubabi amna ay kanu té ñi nga xamantene ño def rapport yoyu wax la jo xamantene tégul lu moy ci ay toxor ak mbagnel wal kullu ci ñi def rapport bi minhum ci ñoñu def rapport bi diko jaxase ci gornoru ndar zuqilan borom mbagnel la wayu hasidu borom toxor la bo xamantene mu ngi ko jëmele ci mam bamba ndax liko waral moy ajratu abi mbamum tioxor mu nga sipi keur serigne sa setal ko bokal ben bay mu uppal ngeneel nga yobbu ko ba ci alba nya bax moy ne nagn ko sanni ci ten bu bonut amana am ñuko for yobbu ko ci alba bay dootuko gis ñu nek ñu bax am daraja ña bax lo mais ñeneen yi nga xamantene nak ñom baxuñu dañu ne xam nga lan la nañ ko terrain di comme xar te munaqasha bi ñikoy def ño bokk ben bay lool motax toxor ñu ko donné ci doomu yaqub ya nga xamant setuñu deret serigne bula soxoré setatul ne yena bokk bay setatul ne yena bokk yaay nang fi joge rek wala nang bul bu mu la gisati lolou moy ciosan wax ji mom tax mbambane wal kullu minhum zu qilan borom bañel la wayu hasidu mu may soxore mbolo mi nga xamantene joge na penko ak sawu bi dan sudan ñep ñew xelef ñew ci man di jeblu ci man li de lañ ma soxore far ñu ne dañuy dem ci tubab bi jaxase ko ci ndax mu joge fi lolu mam bamba moko bind ñu ne mam bamba wax joju ñu la tumal est ce que lepp ngay saxal wala lepp ngay dak deglu ne mam bamba moy bind mu ne wa maqalatukum wax gi ngeen wax inni naka man ahmad bamba ujahidu damay jihad sadiqun aji jihad la waye façon jihad yi ñoo bari kon man jihad kat la li ngeen wax tam khadimu abdullahi yonentibi sallallahu alayhi wasallam la di liggeyal wax joju deug la wa huwa alhamidu waye nak sama jihad du ay kanu du ay fetel wa innani wa ñu ne ko mam bamba sa jihad lan la mune wa inni naka man ujahidu mangi jihad bil ulum ci xam xam wa tuqa ci façon yi nga xamantene moy façon jihad yi bari matna jurom ñaar fukki buntu ki la jihadé fexé be nit ñi xam seen diiné top sunna bayyi bida degna ci ibrahima khalilo ne lu bari ci lo xamantene wolof defon nako ci diiné ji mam ahmad bamba moko ci genné be mu set wicc kon mu jaddid la kon ci xam xam la jihadé ak ragal yalla abd suma koy def nak hala kauni abdan madi jam khadiman di ligéyal yonenti bi wal muhaiminu shahidu yalla mi mo sédene man sama jihad ci xam xam ak ragal yalla la mais sama jihad du ay paka ke jase ki gobar ak kanok yoyu ñu soxor ñi ñokoy wax kon ndogalu ñel yalla aksina te charte yi waxon nañ ko martaba bi ngay amé ngir nga mëna ramu jami il faut ñu génné la sa dëkk moy tukki bi nga xamantene moy tukki geejgi légui nak li nak lañu bëgg def muqaddima ñu waxal leen ki nga xamantene kiko sak rek ko xam billahi wallahi tallahi kulani ma xam nga mam bamba koko ko rere kenn xam mam bamba moy yalla mi ko bind ma walla ay karamam setal setu yonenti bi di husaynu ay nonama ko song waxuma rey ko mais dañ ko rey berey ay parental dagate ko jamate ko be sanni ko ci Allah ba jël ay fos ñu di ko noté ndax ñu ne non lañ koy soulé té en tout cas ay nona ko def mam bamba ay nonam japp ko waye ba muy am juroom ñetti at doyal nañu sekk be ñu ne jamm ci ñun moy dañ koy delusi ndax té mbir mo xamantene ci gannaawam lay gëna dox gëna baax amana bu nekké ci kanamam mbir mi wañéku ñu indi wat ko kon li moy karama bul wax né Husseinu mo ñak daraja dedet yalla zalika fadlullah yu'tihi man yasha kon lol motax mané la tay suñu wax ci magal bi day nek ay texte ak dirasa al muqarana kon li moy karama lol motax momitam bimu démé be jekku len ni afawtu anil ada'i turran mbollem kuy non def ma li ma def genné ma ci all bi yobuma ci geejgi etc bahal nala lolou lañuy ñaan kep kuy kilifa diine wala kep kuy kilifa aada bu la yalla wala maye victoire na nga sante yalla nan ngay sante yalla ñepp ñu la doon def lu bon nga bahal leen waye su fekente ne boole nga ci sohor al hasud la yasud ñu ra waxtani tay ci ahmad bamba ki wal nak tarikh lañuy wax lepp luñ wax ci mom ci walu zahir la waxna le haqiqa mom la ya'lamuha illa Allah kon walu zahir rek lañuy waxe bindikat yi nak dañuy faral suñuy wax nit dañuy wax nan nga tuddu say wayjur fan nga gané aduna ñan ñola dalal jang lan la yalla may lolou adala ci bindikat yi kon dinañ ko def kon ñu ne cheikh al khadim ahmad bamba mbake mom de nekkon na ci jamono ci 1850 ci la ñew jamono mais mu ñibbi radiyatan mardiyatan ci 1927 tay raw dom ba nga ca Touba gannaaw ba mu genné jamono ci gox bi nga xamantene moy Djourbel fekk mu ngi nek ci resida sirwaye muy ku bax mu wasiyawon ko nak ki nga xamantene moy tawam te jamono jojja moy cheikh modou mustapha mu motal wasiyam namu gëna matalé yobunako be laq ko fofu ci kër ga ci rawduba ci Touba te jamono yoy jafé yi barina kon lool mu ngi nekkon en 1927 nga set kon mom moy kan kon kan moy ahmad bamba da ngay and ak man ci 61 ndax lu amul texte day am folklore boko sété jumhur senegal wizaratu tarbiya al watania ñi nga xamantene ci walu nguur gi ñoré njang mi ak yar bi amna benn téré bu ñu tuddé al lugha al arabiyya ca juz salis ba ca passu 61 ci lañu wax hayatu mam bamba manitam ma ngi and ak yeen ci radio senegal te ñu boole mbolé mi banqasam kon muy nonu ñu ñew kan moy ahmadul khadim ci walu zahir ci walu batin ken xamuko yalla mi ko bind rek ko xam c'est que nak doomu adama dafa tuti ci xam ko kon yalla mi mat mom rek moko mon xam huwa mom muhammad ibnu habibillah المشهور بخادم رسول كوكو موي احمد بامبا محمد لا تود دومو محمد دومو حبيب الله واي توري بوكو واخي موني كان لا غاني كوكو موي خادم رسول كي ليغال يونت بي صلى الله عليه وسلم مؤسس الطريقه المريديه كي خامتني موم لا يالا ماي mu fondé tariqa mourid fi ci Senegal radiyallahu anhu wardahu kon fan la gané jamono mu ngi gané jamono ci mbacké bawol ci mbacké bawol ci la gané jamono ci a 1853 kon kan moy way juram bu jigen moy soxna mariatu busso mariam busso ñu gën ko xam ci jaratullah busso mbir mi dal tukulor neena yumma mujj baba mujj bingel bonata lol wal walbaludu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbihi yuma mo'i ndax ko xamantene say mam say wayjur kenn ku ci ne foré la mam bamba mamam bi mu am di soxna astu di wayjuru mam jaara be legi limu def ci islam be legi amul kenn ku ko man amul kenn ku ko def ndax ko xamantene limu dund rek téméri atak fanwer yu tek amul lumay guddi gune mu nafila kamil te itam mamam moy ki nga xamantene mo don kalaw kala bi nga xamantene mom lañuy tafsiro ku mokalon alquran do ko kalaw ku mokalul alquran man ko tafsir kalaw tok mamam soxna astu ku ñew indi fek malik mu jangal la be mu jeex ne lakhdri asmawi risala muqaddima be lawal be sani bokoy boko indele fek mu jangal lako commencé ibn duraydi maqama demal dalia demal shuara leppam bo indé mirage mu reddel lako ku mel non ci xam xam be legui gisatuñ ku mel non koku moy mamu khadimu rasul té en tout cas lolu def nako ci ki nga xamantene moy mam jaara momitam kéman la won ci xam xam kon wal baladu tayibu ndeké yumma mojji baba mojji bingel bonata yumma andi dum yumma ko jom gandal baba ko jom gandal bingel wasata gandal kon lolu moy mbir mi kon ñu ñew nak ci walu xam xam man nga ne mam khadim commencé na jang alquran ki bawol waye kiko jangal moy ki nga xamantene moy nejaayam cheikh tafsir ndumbe waye ci walu zahir lak il faut nak li walu zahir la waye mom bamuy wax xamna ne yalla mo koy jangal allamani arrahman fi safina bi annani khadim dhil madina koku yalla ko xamal ne yow yow mi yaay nek khadim rasul te bobu ma ngi ci gal bi liko yalla may ci ay may da ngay wax be son rek wala bo waxe ñu ne dafa daanu te fekk da nga wax waxo dara sa da ngay set li nga xamene mom la wax ci fatul fata yalla mayna ma tariqa bo xamantene nasaxal na mbollem ñalli hustu bi kawni mustafa khayra rasul tariqatan nasikhatan kull subul demal ci fatul fata falako bindi ki yalla rek ko xam waxna lam bindef xamuko man nga ne nak talaqa uluma shar'iyya wal lugha ala yadi ulama'in ala yadi ulama kibarin ñi nga xamantene ñoko tette ci walu xam xam ci walu zahir bari nañu lol ndax man nga ne ci walu xam xam wayjuram cheikh mor antassali mom nga liñ nan ibnu habibullah lañ ko gëna xamé ci walu waye nak limu siwé moy mam mor antassali nga xamantene nekkon na di borom xam xam di qadi al qudati ñi atté ci islam mo leen di contrôler est ce que sen atté jaar na yoon wala deet man nga né wayjuram bu goor dafa mujj dem jihadi bi nga xamantene ma ba jago wax né ajibu al mujahid fillah kaylin wuyu ki xamantene moy jihad ci yalla moy mabab mom taxna mu bayyi bawol dal di dem ci goxu salum ngir bok dekk ak maba jaxu ba mi nga xamantene jihad na ki yonu yalla lolu yalla baxé nako be bamuy dem nak danika njabotam ñepp la yobbu kon man nga né cheikh bi jangé na ci wayjuram kadalika ci sambat couleur ka ak cheikh qadi khalima jaxati kala ku yem bindef ya ngo ba legui limu bind ci nahwu amul kenn kuy doomu adama muy ku xonk muy ku ñuul ko xamantene man nga def muqaddima bu mel nonu kon man nga ne mam bamba amna relation ak mboko ki mbollem rek ñi di kangami senegal ñep ndax bo jele seydil haji malik ay mbokk lañu doomu yekula yek ak doomu wollu boko sété mok cheikh abdullah niass kadalika non lañu amé nga xamantene yalla dal mo dogal serign ci ñom ñep ben cialale lañ am ko ci jël rek wax nañ nak ciosanam mom ahmad al khadim boné ciosanam mu ngi jaaré ci wayjuram té sharif la mam musa ka bindna té dina indi ay waxam légui inshallah mam jaara sharif haqqan la al hasan modi mamam topal na la ko be fofu je waxon nañ len silsila bi jamono yale passé biñuy wax hayatu mam jara kon mon nga ni mam bamba set la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam be taxna yalla nak mayna ko ci walu magal bilajem bi nga xamantene yalla dogal na nak à 1882 ci la dal di déclarer né yalla mayna ma tariqa ci la wax hustu bi kay bi kawni mustafa khayr rasul tariqatan nasikhatan kull subul lolou mu ngi ko wax ci à 1882 wax na ci itam ay bayit wax fan la jëm lutax mu woté ak képp ko xamantene bëgg nga taxé wona la né dinun siwa islamihi la yuhmadu mu ngi jang inna dina indallahi al-islamu lol lay firi mune dinun dine siwa

Yang one way, yaga keru sigarat jisah sikau tirayeri. Tak am don, never gengis nye jambalu pay. Gaduh katu ileri, sip main rinyas daman. Jiboy dego ongu senai. Ma fikru besa kuz da zon. Dega di sayma no, dohon dem deke di represent sabay. Nga deke di def man. Ki yaga khare gino munu tu rangon def. Duci dega rene. Gembu yara dala tak endibi deke di kharang ni saron. Hakame keral fek dunyu lami so. Toke ni dutti ci fingu boy. Firi sen yogi saw. Man teke lami siyaw. Diskere la binde. Kufi jutu dak buzz. Ma ufko essence. Songo di noko yun dongo. Never dun tongo. Ma gopu soko di togo. Ludul farok. Ya basi bitni ku jongu mata beren bi di pont ñu nek di zik ci bi defati isti wi ngeen di fontu su lo bëgg ndawal taxé laal juru pël sim nga loxom bi du nagam dalay cior dag may def reni sé.

0: am patience boy ni drek los mama day twist ndax mom bu señon leku day nice yeah yo mic check ñu ngi impro ma solo rose freestyle dama ay nigga dina la boy ni do big mo yang koy tek boy di bañ freestyle man dama ay ay boy ay ni day yow
1: dekk lu mu la bot fokep ku may sort xaju guddi lay jo fajar gi sax damay rot yag na suku om tarbiyo ay mbinda fon legi lerna may bop ku bañ ma sa xon doomu ci amaru ngeen ko sekkal demba la gagne bataay bi tay ma tok di benkal am kuddu duma lak numa neex lay tibe xal regu racc lu dul lewet pare pour regal man man bi doola boy buma jël choroxan du course fola dof dof lu ngeen ba torox fan rafet ngeen bu jeng police sonore ni zeng san ma pik ma mursa reum yobu poroxan ci lay po ci bit bi duma la moy ñex ci ring bi duma na boy never ever duma musa def yofu gon nga deg ma rebeul sol li ci man du ne ci yaw lu mag du gis di ne ci ndaw yag na di sound duma round loxo.

0: di bëgg ci pap sa loxo ci kaw ñu dékk li rap sa loxo sëru mbé téré ciaw sama jeen nga bëgg dëkk di ma faa sama xalima ci daag dafa ci rap dafa duñu mësa baag di la ci bi daam suñu bëgg riba dékk di kébé yi ba dékk dékk rap riña soko fi daag ñu wër fi le bujo a jawul dem fi daag
1: ci sa bi radio
0: ci sa bi radio
2: ya urban music ci sa bi radio
0: ya urban music ci sa